0: Alla socio, sa ista po no umaga? Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DJRJ 810 AM Radyo Bandido. Ngayon ay Lunes, dalawang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. It's a Monday, it's the first day of the month, ang ika-anim na buwan ng taong 2026. Nangalahati na tayo, walang kamukat-mukat, walang kaalam-alam, hindi natin namalayan sa dami ng payaso, kengkoy at kung ano-ano ng mga tao sa pamahalaan. Hunyo na! It's June 1, 2026. Daming payaso sa paligid natin, ano? Daming kinatutupad dito kinabukasan.
1: Ang lakas ng lokal na produksyon sa halip na umasa sa walang tigil na importasyon. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Jojo Sikat mula sa Senado, samantala pananagutan ng mga opisyal o pananagutan ng mga opisyal mahalaga sa mabuting pamamahala ayon kay Congressman Asidre. Sa'yo talaga nang galing to, ha? Report mula kay Jong Manlapas. Jong, good morning.
2: Binigyan din ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre na mahalagang bahagi ng mabuting pamamahala ang pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga aksyon at desisyon. Ayon kay Asidre, hindi maaring iwalay ang usapin ng accountability sa mahusay na paglilingkod publiko dahil nakasalalay dito ang kalidad ng serbisyo, pagpapatupad ng mga programa at pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan. Sinabi ng mambabatas na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi dapat tignan bilang sagabal sa ibang tungkulin ng Kongreso, kundi bahagi ng kanilang obligasyon na tiyaking may pananagutan ng mga nasa kapangyarihan. Anya, hindi kailangan mamili ang Kongreso sa pagitan ng pagtugon sa mga suluranin ng bansa at pagsasagawa ng mga proseso ng pananagutan dahil kapwa mahalaga ang mga ito. Dagdag pa ni Asidre, tumaas ang interest ng publiko sa impeachment matapos ang serye ng clarificatory hearings ng House Committee on Justice na nagbigay ng mas malinaw na pag-unawa sa mga ligasyon at ebidensyang iniharap. Iginit din niya na patuloy na ginagampanan ng Kongreso ang mga tungkulin nito sa paggawa ng batas at pagbabantay sa mga programa ng pamahalaan habang sinasagawa ang mga kaugnay na proseso. Para kay Asidre, mahalagang mapanatili ang mga mekanismo ng pananagutan upang matiyak na ang mga pinagkakatiwalaan ng kapangyarihan ay mananagot sa taong bayan. Ako si Jong Manlapas para sa TCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Jong Manlapas mula naman sa Kamara de Representantes.

si Deborah Malabanan may mensahe sa ating kasamang si Sunny Ilustre. Sabi niya, musta po Idol Sunny Ilustre. God bless po sa inyo at sa Bound family. Salamat po sa lahat ng tulong at advice niyo sa akin.

kahit magvisa na lang ako sa buhay, nalagpasan ko po lahat ng operation ko. Thanks God po at nakasurvive ako sa sakit ko na breast cancer. O, nagpapasalamat sa iyo, Idol Sunny Ilustre, itong si Deborah Malabanan. Thank you, Deborah, sa iyong patuloy na pagtugay, guys, sa ating Radyo Bandido. Kung di naman uubra, ayaw naman kay Rekorasyon, kung di uubra ang pag-impeach ni Bicho, hindi maaaring gamitin nilang batayan ang Section 136 ng Senate Rules para agad baguhin ang mga alituntunin na dahil naipasa na ang motion sa Committee on Rules. Nag-walkout ang miyembro ng minorya noong May 26 matapos igit na Cayetano na pagbotohan ang usapin. Iminungkahi naman ni Senator Panfilo Lacson na humingi ng pahintulot sa korte ang Senate Impeachment Court upang makadalo ng personal sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na posibleng maaresto o makulong. Yun, posible. Yun ang term. Hindi pa sila nakukulong eh. Hindi pa sila naaresto eh. Ayon kay Lacson, maaaring mag-request ng leave of court sa Sandigang Bayan o iba pang korte para payagang ma-escort ang BJMP ang mga senador patungong Senado bilang senator judges. Git niya, hindi pwedeng online participation dahil pinapayagan lamang ito sa ilalim ng Senate Rules kapag may force majeure o national emergency. Pinigandiin niya na kailangan pisikal na dumalo ang mga senador para makalahok sa impeachment trial. Lumutang ang usapin matapos tutulan ng minority senators ang panukalang pag-amienda sa Senate Rules sa anila ay maaaring magpahintulot kay Senador Ronald Bato de la Rosa na dumalo at bumoto online habang hinaharap ang ICC arrest warrant. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan ng 16 na boto mula sa 24 na senador upang mahatulan ng isang impeached official.

Nagbabalik ang inyong morning report, Pilipinas, sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Po ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, huntahan, baliktaktakan at kulitan. Rekorasyon. Pinky, buahahaha. Ikaw talaga, rekorasyon. Langgam na pula, dapat ipagpatuloy ng susunod na presidente ang pagnanakaw ng mali-maletang pera. Masalbahe. Evangeline De Salisa, may nabasa ako na pwedeng makulong sa ICC si Trillanes pag napatunay ang sinuhulan through him ang ICC investigators ng $1 million para umayon sa kanilang kaso. Well, hindi ko alam. Siguro hindi. Ewan ko, di ba? Manny Biso, kahit di bumoto si Bato, tiyak, hirap siyang makakuha ng 16 votes for conviction at di mag-online si Bato, di rin yun gagamitin ng cellphone para di siya matrace. Wala tayong ganun. To be honest, ni hindi ho ganun kadali yun. Na-triangulate pa kayo eh. Di ba? Eh pag gumalaw yun, gagalaw yung triangulation. It's not that easy. Really. They've tried that so many times. Sa totoo lang. Ngayon kung landline, madali yun. Kasi yung landline, alam mo na yung address ng landline. Evangeline De Salisa, bakit takot-takot si Tito Soto sa investigasyon ng BRC? Hindi gagalaw si Marcoleta at SP Cayetano na hindi ayon sa batas. Sila pa nagko-question ngayong gayong kulang sa kaalamang legal. Yan, ha? Inuulit ko lang ho, no? Ididiin ko lang, ha? Binabasa ko ho yung mga comment ng mga taong bayan na nagbibigay ng kanilang pahayag, ng kanilang sauloobin at damdamin. Kung may nasasaktan ho sa comments na yon, ipalagay nyo na lang ho na hindi ho sa akin galing yon. Pag sa akin ho galing kasi, nagko-komentaryo ako. Pero pag binabasa ko yung mga comments, nanggagaling ho yung taong bayan. Kung taong bayan ho nagsasalita at nasasaktan kayo, may problema tayo. Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na ilan sa mga miyembro ng mayorya ay may pagkakataon na maglabas ng mga ebidensya ng pababanta na natanggap nila mula sa administrasyon para pursang lumipat sa minorya at bumuo ng bagong majority at liderato. Ito ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live kung saan inakusahan niya ang Malacanang na pinagbabantaan ng mga kaalyado sa mayorya. Inilarawan ni Cayetano ang kasalukuyang Senate Majority bilang first truly independent majority at itinanggi ang mga kritisismo sa ilalim ng kanyang pamumuno na wala umano sa kaayusan. Habang nasa Tokyo, tinanong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na ang kasalukuyang liderato ng Senado lamang ang walang basbas ng Pangulo. Si Senador Jinggoy Estrada ay miyembro ng mayorya na sinampahan ng reklamong plunder at graft dahil sa 573 million pesos umanong insertion na alokasyon at kickback sa flood control project. Wala sa record

0: ng Senado at anumang budget ano ang sinasabing request. Samantala sinabi ng Ombudsman na si Acting Majority Leader Senador Joel Villanueva naman ang susunod na sasampahan ng reklamo sa korte. Naharap din sa reklamong alleged plunder Senador Francis Escudero at Rodante Marcoleta, reklamong dinismiss na na
1: diyan pula sa pagbabayad ng exam fees. Ipinunto ni Senator Erwin na maraming kabilang sa indigent Pilipino na nakakapagtapos nga sa pag-aaral pero naudlot na maging lisensyado dahil nga sa kakulangan sa pera. Kaya sa halip na magbayad ng licensure exam fees, magtatrabaho na lang ang karamihan na minsan underemployed pa para kumita lamang. Dagdag pa ng senador, napipigilan ng mga sandamakmak na professional exam fees, di lang ang pagunlad ng mga Pilipino, kundi yung pag-usbong ng bagong henerasyon ng mga professional sa bansa. Kasali sa pre-professional sa exam act ni Tulpo ang Professional Regulations Commission, Board Exam, Civil Service Eligibility Exams at Bar Exam. Sa nasabing panukala, ang kwalipikadong indigent ay yung idetermina ng Department of Social Welfare Development o DSWD, ang naturang ahensyang siyang magbibigay ng sertifikasyon para maipresenta sa Professional Regulation Commission, Civil Service Commission o Supreme Court. At para masiguro makamit ang layunin, limitado lamang sa isang beses sa isang taon ang pagkuha ng benepisyong ito. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado, samantala flood control probe, hindi dapat gamitin pampahina sa impeachment case ayon kay Representative Rene Co. E paano kung yun talaga ang direksyon? May ulat si Jong Manlapas. Jong, good morning.
2: Binigyan babala ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na hindi dapat gamitin ang muling pagsisiyasat sa muling katiwalian sa mga flood control projects upang ilihis o pahinain ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Co na matagal nang nananawagan ang mga kabataan para sa pananagutan sa mga isyong may kinalaman sa korupsyon sa flood control projects. Gayman, iginit niya na hindi dapat gamitin ang naturang usapin upang kwestiyonin o siraan ang kredibilidad ng iba pang proseso ng pananagutan kabilang ang impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo. Ayon kay Co, mahalagang tiyakin na pantay at pare-parehong ipinatutupad ang pananagutan sa lahat ng kaso ng umunik katiwalian anuman ang posisyon o panig sa politika ng mga sangkot. Binigyan din niya na ang investigasyon ay dapat nakabatay sa ebidensya at hindi ginagamit bilang kasangkapan sa pampolitikang layunin. Samantala, inaasahang ipagpapatuloy ng Senado ang pagtalakay sa isyu ng flood control projects sa mga susunod na araw habang nakatakda namang magsumite ng kanyang sagot sa Article of Impeachment si Vice President Duterte ngayong araw. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes. Iginit naman ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ng operasyon ng pulisya para tungkol day hindi sapat ayon kay Congressman Harold Duterte. May report si Jong Manlapas. Jong, magandang umaga.
2: Binigyan din ni PPP Party List Representative Harold Duterte na bagamat ipinagdiriwang ngayon ang National Fisher Folk Day bilang pagkilala sa ambag ng mga mangisdang Pilipino sa pag-unlad at pangangalaga ng mga pamayanang pangisdaan. Nananatili pa rin anyang isa ang sektor ng pangingisda sa pinakamahihirap at matagal nang napapabayaan ng pamahalaan. Ayon kay Duterte, hindi sapat ang pagkilala kung hindi naman natutugunan ang mga pangangailangan ng mga mangingisda. Iginit niya na personal niyang dinaramdam kapag nahuli sa ayuda ang mga mangingisda. Hindi na ipapasa ang mga panukalang batas para sa kanilang kapakanan. At kapag mas pinipili umano ng pamahalaan ang pag-angkat ng isda kaysa ayusin ang lokal na industriya ng pangingisda, bagamat sinabi niyang wala siyang maipagdiriwang kasama ng mga mangisda sa ngayon, tiniyak ni Duterte na patuloy niyang isusulong sa Kongreso ang mga hakbang para mapabuti ang kalagayan ng sektor. Sa uli, nagpa-

0: Hayag siya ng suporta at pagpupugay sa mga mangisdang Pilipino sa kanilang mahalagang ambag sa bansa. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Si Jong Malapas mula sa Kamara de Representantes.

0: Bubuhos na naman ang ulan, ha? Ha? Pinapag-iingat ko kayo. You be careful, people, ha? Careful. Kailangan mong maging careful. Inday Badiday yun, ha? Sino ba yung nag-apologize kay Inday Badiday? Di ba? Si Ate Ludes. Uy, wag ka. Yung asawa ni Ate Ludes. Kaklase ni Gringo Honasan sa PMA. Trivia. Nung hinahabol namin si Greg Honasan noong early 90s, dahil nagtatago na naman, early 90s. 1990s actually. 1989 to 1990, nahabol namin ng interview. Ang nag-facilitate ng interview namin kay Senator Greg ay si yung asawa ni Ate Ludes at saka si Ate Ludes, si Inday Badiday. So, wag, hindi niyo pwede sabihin puro chismis si Inday Badiday, ha. Meron talagang ano, ha, many of our so-called entertainment and variety show talk show celebrities have actual information, ha. At minsan yung mga yan, alam talaga kung ano nangyayari sa politika natin. Di ba? Huwag yung, never discount them. So, nag-apologize yung isang senador dahil sinabi niya, ano ba to, Inday Badiday? Oh, by the way, yung mga programa ni Inday Badiday, tatay ko nagsimula nung araw nun. Ano, asa Broadcast City pa siya. I remember that very well. Si Ate Ludes used to visit my father's house many times, a long time ago when I was a child. So, di ba? Inday Badiday, careful. Kailangan mong maging careful. Alam niyo ba yung tanong na yun? Imura Dolores, dumarami po sa ngayon ang mga walang trabaho na Japanese, puro foreigners ang kinukuha dahil sa mababang sweldo na binibigay at mahabang oras ng trabaho. Mami Dang, nanonood. Ano pa ba nangyay?
1: Welcome na welcome po kayo. 10 a.m. to 12 noon. Andito ang RJ Patrol. Lunes hanggang Biyernes. Make it a habit. Kita-kits tayo dito sa DZRJ 810 kHz on AM. Radyo Bandido TV. Kumusta kayo? Kumusta weekend nyo? Nakapag-unstress po tayo nung weekend kung ako inyong tatanungin.

0: My report, Duterte, Solid North, duda kay Senate Minority Leader Soto at ilang miyembro ng minorya kung bakit tinututulan ang Blue Ribbon Subcommittee ni Marcoleta. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Maagang nagtungo sa harap ng Senado ang grupo ng Duterte Solid North para ipakita ang kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinangunahan ang kanilang pagpapakita ng suporta ng kanilang founding president na si Ruel Tupaya Jerez, kung saan binatikos ang pahayag ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III at ilang miyembro ng minorya na sinasabing labag-umano sa rulsa ng Senado ang pagtatatag ni Senador Rodante Marcoleta ng subcommittee ng Blue Ribbon na siya magpapatuloy ng investigasyon ng anomalya sa flood control project sa darating na Huwebes. Iginit ng grupo na kung talagang anti-corruption ang minority bloc, bakit aniya pinipigilan ang muling pagsasagawa ng investigasyon sa anomalyang flood control? Aniya na Jerez, salip na tutulan, dapat nabigyan ito ng pansin para mabulgar ang tunay na sangkot sa katiwalian sa naturang proyekto. Para sa kanila, tama itong ginawang hakbang ni Marcoleta. Duda rin ang grupo na parang mayroon na tinatago kung sino ang sangkot sa flood control scam at tila iniinit.
0: May segunda lang pala si Ramon Revilla Sr. Tapos kasunod na dyan sila Dolphy, sila yung mahigit 40, mahigit 50, ganyan. Erap, pagkatapos nila Dolphy, yung may mga maraming anak dyan, ganun, ilang pamilya. Mahirap kasi pag pogi, di ba? Pag showbiz personality, pogi. Ang daming pumapatol. Ito naman, sa pampinansyal na aspeto, siyempre, idol mo kaagad. Well, halal na alkalde ng bayan eh. Siyudad pa. E di, alam mo na, maraming pantustos para sa panibagong dagdag na pamilya. Si Robin Padilla ba, ilan ang naging asawa? Dalawa, tatlo? Hindi pa nabibilang natin kung ilan mga anak nila. Sino-sino ba yung mga showbiz na nakadalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo? Naalala natin si Ramon Revilla Sr., mga sampu yata asawa nun. Tapos yung may napatay na eldest niya, si Ram Revilla, Bautista apelyedo po nila, ginagamit lang for the sake of sikat, showbiz name. Biro mo nung magkaroon ng murder case sa isa sa pamilya niya, lumitaw. Siyam silang magkakapatid sa isang nanay. Isipin mo, kung mag-a-average lang ang bawat asawa, bakit naging almost 100? Lagay natin 7. 7 times 10, 70. So, hindi lang 10 asawa, ganun. Almost 90. Talaga naman, So, lahat kami, kuminsan, masyadong curious kami. kung ano ba talaga. Ikaw naman, ano ba talaga sikreto? At sabi nung iba, si Agimat daw, hindi daw umiinom ng tubig. Mineral water man yan o sa spring water o distilled water, di umiinom. Malaki daw yung kanyugan niya. Nagpapahakot palagi harvest ng buko. Sabaw daw ng buko, iniinom talaga niyan. Kaya maraming pamilya. Yun ang sabi. Isa pang report, mahigit 64.9 million pesos na halaga ng Cebu nasabat sa Port of Clark. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
2: Mahigit 64 na milyong pisong halaga nang hinihinalan siya buong nasabat ng Bureau of Customs, Port of Clark sa tatlong magkakahiwalay na shipment bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga. Ayon sa Bureau of Customs, isinagawang operasyon katuwang Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na higpitan ang pagbabantay laban sa pagpasok ng kontrabando at pinagbabawal na droga.

0: sa bansa. Isa sa mga naharang na shipment ay mula sa India at nakatakdang ipad...
1: Para magkaroon ng peaceful unity or harmony diyan sa Senado. They did not want the pambansang Simangot to head it. Lahat ba minority at majority ayaw kay Simangot? E siya na ngayon ang nasa subcommittee ah. Sino ba yung binabalik na binabanggit na pambansang Simangot? Eh walang dilit iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. It was Pia Cayetano who was named chairperson. Eh pero mga magnanakaw group daw na ito, hindi talaga natutulog, hindi humihinto sa ginagawa nilang paggulo at paglito sa taong bayan diyan sa mga pangyayari sa loob ng Senado. Sinisira niya na mismo nila ang mismong Senado sa dami ng theatrics, drama. Yung nakita natin lately lang, yung napakatindi, tremendous pressure na in-apply nila ng ombudsman kay Senator Jinggoy Estrada para magpalit siya ng allegiance, ng loyalty. Lumipat sa grupo nila Soto. Yung bulok na magnanakaw team. Yan ang sabi dito sa news item. Para lumipat siya doon sa bulok na. Wala daw puknat yung tawag sa kanya sa telepono, Senator Jinggoy. Inoferan siya, wala nang kaso. Basta tumalon na lang siya at sumapi sa grupo ni Tito Soto at Ping Lacson. Ano nangyari? Hindi yata sumunod. Hindi yata sumunod si Jinggoy sa pagkumbinsi. Hindi pumayag. So, kinasuhan, nakasuhan na siya ng plunder and graft. Nakasuhan na siya ng ombudsman sa Sandigan Bayan. At hindi lang siya magiging huli kapag hindi pa rin nagtagumpay itong pakana na mapalitan yung Senate leadership. Dito sa ombudsman, puro senador ang pinupuntiri ang kasuhan. Although nagpo-float-float sila kunyari na may inihanda para kay Martin Romualdez. Pero walang masyadong malaking fireworks doon kay Romualdez. Banggit-banggit lang ni Ombudsman Boying. Pero ang totoong tinututukan nila, yung mga senador, para kumambyo ng loyalty at lumipat na sa minority. Para sila na maging majority ulit. Majority ulit yan sa Senado. Ni isa sa mga ubod ng takaw at garapal ng mga kongresista, binabasa ko itong padalang news item sa akin, ay wala pang nasampahan kahit isang kaso at nananagot sa flood control scandal. Ano nga pala ang nangyari sa ICI report, yung Independent Commission on Infrastructure? Binuo ng gobyerno, binuo ng administrasyong bongbong. Puro gastos lang ang nangyari, wala nga nailabas na report kaugnay sa ginawa nilang investigasyon. Nasa na ang report? Wala. At patuloy pa pag-aasik ng gulo at intriga ng grupo ng mga nasa minorya sa Senado. So, si Senate President Alan Cayetano nag-announce na na ituloy na talaga itong yung scam investigation ng flood control projects. Hindi. Yung matinding flood control scam. Yung investigation sa napakatinding flood control scandal. Di yung subcommittee ng Senate Blue Ribbon, andyan na si mag-aabang tayo ng mga updates at baka within today ay maglabas na nga ng mga The best dog hotel.

umabot sa 7.9% nitong Mayo ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa Ara Duterte, nanguna sa 2028 Presidential Survey ng SWS at Pulse Asia. NCPRPO naghahanda na sa seguridad para sa impeachment trial ni VP Sara Madriaga. Baka lumitaw sa pagdinig. EBBM, Pangulong Bongbong Marcos, hindi nagsisisi dahil nakipagtambal kay Vice President Sara Duterte noong 2022. Suggestion ni Lacson para makadalo ang mga senador kahit nakakulong, magpaalam sa korte. Wala pang nakakulong na senador. Ha? Kayong dalawa ni Erwin eh. Pinangungunahan ninyo yung mga aktibidad eh. Diba? Binamind condition. Wala pang nakakulong na senador. Wala pa. At the moment. Investigasyon ng Senado sa flood control scandal itutuloy sa June 4 ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Senador Jinggoy Estrada nagpiansa ng tig 90,000 sa flood control case. Paghingi ng pabor kapalit ng donasyon sa kampanya ni Marcoleta itinanggi ni dating Congressman Mike Defensor. Asawa ni Bato, ipatatawag ng NBI. Pero sa pina ng NBI sa misis ni Bato, trabahong tamad, sabi ni Senator Panfilo Lacson. Hindi pwedeng gawin ng NBI yun. Hindi mo pwedeng, pwede mo imbestigahin yung asawa, pero hindi mo pwedeng gawing witness. Remulla, John Vic, Danes Papalitan, PNP Chief Nartates, nakakuha ng pinakamataas na rating sa governance. Biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan, nakapag-uwi ng 56.3 billion pesos na investments. 28 milyong estudyante inaasahan mag-enroll sa 2026-2027. Demolisyon ng ancestral house sa Maynila. Malamang illegal. Ang daming nangyayari yan. Ito lang ang nakita nyo. US President Donald Trump malapit na magdesisyon sa Iran deal. At American green card policy binawi na ng Trump administration. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at hihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, as usual, ito ang as usual natin. Yung lagi natin ginagawa sa simula nating palatuntunan. Merong may birthday bukas, magpapakanton. Kailangang magpakanton. Di ba? Itong si laban sa 46% ni Robredo. Sa Visayas, lamang din si Duterte, 50% laban sa 46% ni Robredo. Nanguna si Robredo sa Luzon, sa labas ng Metro Manila, 55% laban sa 33% ni Duterte. Balance Luzon, ang tawag dyan. Sa hiwalay na survey naman ng SWS na isinagawa mula Marso 24 hanggang 31 na natiling 54% ang nasisihan sa pagganap ni Duterte bilang vice-presidente habang 25% ang hindi nasisihan. Nagresulta ito sa net satisfaction rating na plus 29 na inilarawan ng SWS bilang moderate. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay nakatanggap ng negative 15 rating dito. Pinakamataas na dati umanong korektado sa Office of the Vice President at Department of Education nung kalihin pa si Duterte. Iginit ni Luisito na dapat personal na dumalo ang mga senador. Target ng Senado na simula trial ni Duterte sa July 6. O teka, linawin ko lang. May nagtatanong, ano yung hostile witness? Yung hostile witness ay witness na iprepresenta ng prosecution, no, yung nagkaka-aakusa. Magpepresenta ng witness yung nag-aakusa. Di ba? Pero hindi niya kakampi.

0: Panfilo Lacson ang mga pagdinig sa flood control scandal habang makakuha ng siyam na pirma sa committee members para isponsoran at ipresenta ang partial report ng kontrobersiya. Ngayong buwan ay iniulat naman ni Lacson na pitong senador ang pumirma ng partial report. Ang mga pumirma ay Sena Lacson, Senador Vicente Tito Soto III, Bam Aquino, Richie Ontiveros, Erwin Tulfo at Kiko Pangilinan. Ayon kay Lacson, ang partial report sa flood control controversy ay maaaring may archive kung bigong makakuha ng sapat na pirma ang panel sa oras na mag-adjourn sine die ang 20th Congress sa June 5, 2026. At kinwestiyon ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III ang legalidad ng planong pagbuo ng subcommittee ng Senado na muli magpapatuloy ng flood control projects. Ayon sa ulat, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na si Senador Dante Marcoleta ang mamumuno sa subcommittee sa ilalim ng Senate Blue Ribbon Committee upang ipagpatuloy ang pagdinig sa umano'y flood control scam. Kayunman, iginiti Soto na hindi ito legal dahil hindi umano dumaan sa tamang proseso sa plenaryo ang pagbuo ng naturang subcommittee. Kinwestiyon din niya kung paanong ang mga notice para sa pagdinig ay manggagaling sa isang vice chairperson ng komite na hindi pa formal na na-o-organize siya. Sa kasalukuyan, si Senadora Pia Cayetano, chairperson ng Blue Ribbon Committee, habang sina Marcoleta at Senador Jingo Estrada ang mga vice chairperson. Samantala, sinabi ni Marcoleta na may mga individual umanong natatakot sa pagpapatuloy ng investigasyon at may mga tangkang kontrolin ng Senado dahil sa usapin ng flood control probe. Nauna nang sinuspende noong April 15 ang pagdinig sa naturang issue sa ilalim ng dating Blue Ribbon Committee Chair na si Senador Panfilo Ping Lacson. Naglabas siya ng partial committee report ngunit hindi ito naaprobahan sa plenaryo dahil kulang sa kinakailangang pirma ng mga miyembro. Tinayak naman ng Senate President na magiging patas sa muling pagdinig at layunin nitong alamin ang buong katotohanan. Sabi ni Alvin and Tintin Reyes, gandang Monday morning, Ira! Ang dami namang Ira noon. Joel Latore, good morning sir, Ira. Menchi Mea, huwag na si BBM. Lahat na nakapaligid sa kanya, puro ewan. Mga mamamayang Pilipino, kawawa. Kababayan ko, kababain ko, BBM. Ilocana din ako, sir. Ira, akababain. O oh, yun, at rekorasyon. What? Ano pamamahala ang pinagmamalaki niya? Ang administrasyon mo walang nagawa na infrastructure. Sa noong naumpisahan mo ang trillion flood control corruption coming from the horse's mouth. Joey Barbosa Doria, yung bang chismis kay Cheese at Legarda? Ikaw, Joey, brother Joey, chismoso ka. Pagbabalik ang inyong morning report, Pilipinas, pagkatapos sa ilang mahalagang paalala, ang oras po natin.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these remarks.

0: Yan, ha? Inuulit ko lang ho, ano? Ididiin ko lang, ha? Binabasa ko ho yung mga comment ng mga taong bayan na nagbibigay ng kanilang pahayag, ng kanilang sauloobin at damdamin. Kung may nasasaktan ho sa comments na yon, ipalagay nyo na lang ho na hindi ho sa akin galing yon. Pag sa akin ho galing kasi, nagko-komentaryo ako. Pero pag binabasa ko yung mga comments, nanggagaling ho yung sa taong bayan. Kung taong bayan ho nagsasalita at nasasaktan kayo, may problema tayo. Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na ilan sa mga miyembro ng mayorya ay may pagkakataon na maglabas ng mga ebidensya ng pagbabanta na natanggap nila mula sa direction ng Region 11 Police Chief Brigadier General Leon Victor Rosete, dinagdag ng Police Regional Office 11, na wala pang natatanggap na koordinasyon mula sa Lead Philippine National Police Unit sa kaugnay sa posibleng tulong na may kaugnay sa ICC warrant. Samantala, sinabi ni Del Rey na wala pang nakukumpiska ang mga otoridad na armas sa pagmamayari ni De La Rosa. Senador Erwin, isinusulong na gawing libre ang pagkuha ng board exams at bar exams sa mga qualified indigent. May report si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Isinusulong ni Senator Erwin Tulpo na gawin ng libre ang professional examination fees ng mga kwalipikadong indigent bilang tulong sa pagkabit nila ng lisensya sa profesyong tinahak. Sa kanyang Senate Bill number 2035 o Pre-Professional Examination Act, gagawing exempted ang mga kwalipikadong indigent mula sa pagbabayad ng exam fees. Ipinunto ni Senator Erwin na maraming kabilang sa indigent Pilipino na nakakapagtapos nga sa pag-aaral pero naudlot na maging lisensyado dahil nga sa kakulangan sa pera. Kaya sa halip na magbayad ng licensure exam fees, magtatrabaho na lang ang karamihan na minsan underemployed pa para kumita lamang. Dagdag pa ng senador, napipigilan ng mga sandamakmak na professional exam fees di lang ang pagunlad ng mga Pilipino kundi yung pag-usbong ng bagong henerasyon ng mga professional sa bansa. Kasali sa Pre-Professional sa Exam Act ni Tulpo ang Professional Regulations Commission, Board Exam, Civil Service Eligibility Exams at Bar Exam. Sa nasabing panukala, ang kwalipikadong indigent ay yung idetermina ng Department of Social Welfare Development o DSWD, ang naturang ahensyang siya magbibigay ng sertifikasyon para maipresenta sa Professional Regulation Commission, Civil Service Commission o Supreme Court. At para masigurong makamit ang layunin, limitado lamang sa isang beses sa isang taon ang pagkuha ng benepisyong ito. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sikat mula sa Senado, samantala flood control probe, hindi dapat gamitin pampahina sa impeachment case ayon kay Representative Rene Co. E paano kung yung talagang direksyon? May ulat si Jong Manlapas. Jong, good morning.
2: Binigyan babala ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co. na hindi dapat gamitin ang muling pagsisiyasat sa muling katiwalian sa mga flood control projects upang ilihis o pahinain ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Ahensya, ayon sa batas, sa mga lumalabag ay maaaring mapatawan ng multa na 200,000 piso hanggang 1 milyon piso at pagkakulong ng 2 hanggang 10 taon na, o pareho, depende sa desisyon ng korte. Senador Gatchalian, nanawagan sa mga LGUs na gawin ang mga hakbang matapos ang insidente ng sunog. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
1: Nananawagan itong si Senator Sherwin Gatchalian sa mga lokal na pamahalaan na mas mahigpit na mga hakbang para makaiwas sa sunog at sa mga power distributor para sa pinahigting na inspeksyon laban sa mga illegal na koneksyon sa kuryente. Ginawa ni Senator Gatchalian ang panawagan kasunod ng mga insidente ng sunog sa bansa sa gitna nga ng matinding tag-init. Binisita ni Senator Gatchalian ang barangay Santa Ana sa Tagig, isa sa mga lugar na naapekto ng sunog noong Mayo 25

Maganda hapon. Ay, Lunes na naman. Di tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at mamamayan. Raul Virtudazo po, hanggang mamaya, alas 6 ng gabi. Marami na namang issue. Naku, punong-puno itong mga balita natin ngayon, ha? At saka itong mga issue na pag-uusapan natin. Siyempre, itong mga nangyayari ngayon. Dapat alam natin yan, lalo dyan sa Senado. Pero ito, unahin muna natin. Ano bang sabi ng PAGASA? Ha? Ano bang sabi ng PAGASA? Ay, sabi po ng PAGASA, nagsimula na ang tag-ulan. Yan, ha? Nagsimula na ang tag-ulan. Kaya marami na tayong nararanasan mga pag-ulan ngayon, ng hangin, maalinsangan, at yan nga, ano? So, yung itong southwest monsoon, itong habagat, nakapekto sa Central Luzon, Southern Luzon, at sa western section ng Visayas. At yung tropical cyclone naman, nasa labas na ngayon ng Philippine Air Responsibility. Kanina, alas 3 ng hapon, ay nandiyan na sa ano. Ito na, balik na siya sa pangalan niyan, Jiangmi. At nasa 780 kilometers northeast of Itbayat, Batanes.

0: At ito'y maximum, ang kanyang maximum sustained winds, 120 kilometers per hour, malapit sa gitna, at yung bugso, maabot naman sa 150 kilometro bawat oras. Ito'y kumikilos pa hilaga sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Kaya dahil po dyan, ang Zambales, Bulacan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, makararanas ng occasional rains dahil yan sa southwest monsoon. At itong Metro Manila, Ilocos Region, Bicol Region, Western Visayas, iba pang bahagi ng Central Luzon, at iba pang bahagi ng Calabarzon, at iba pang bahagi ng Maropa, makararanas naman ng cloudy skies with the scattered rains and thunderstorms dahil pa rin sa southwest monsoon. At itong iba pang bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies, with isolated rain showers or thunderstorms, dahil naman sa localized thunderstorms. Ayan, at syempre, naku, yung araw natin, ha? Ang araw natin, lulubog mamaya, alas 6.22 ng gabi. At sisikat uli bukas, alas 5.26 ng umaga. So, yan ang latest mula sa PAGASA. Tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balitaan ngayong araw ng Lunes. Unang araw sa buwan ng Hunyo. Unahin na muna natin itong report nito si Ira Panginiban. Itong Pilipinas at Vietnam, bumuo ng MOU para sa isang strategic cooperation. Alamin muna natin yan, ha, Ira?
1: Raul, bumuo ang ng isang memorandum of memorandum of understanding and defense department sa Pilipinas at Ministry of Defense ng bansa.
2: Pete Molotov 48 at yahoo.com. Have a booming day and God bless.
3: Just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun and

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po. Magandang hapon muna dito kay, anong pangalan niya? Si Orlando Montiel. Ayan, nasabi niya, tapos mag-umpisa na sila, mag-Christmas countdown. Mga Pilipino, mukhang Pasko. Ganun din sabi nito si Jaime Samoy Bernante, ha? Magandang hapon din. Ito rin si Orlando Montelule, may sinabi siya, pwede po ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng minority, majority sa Senado. Sa, yan ha, yung mga sinasabi daw sa Senado na yan. Kasi sino-sino lang palang nakakaintindi. Diyan mga attorney, eh, nagta-tricycle, ha? Mag-iisda. Alam ba nila, alam ba yan? Basta ang basta lang sila sabi ng pagsabi ng ganyan. Ayaw, no? Dapat paliwanag daw nila. Ano ba yung majority? Ano ba yung minority? Maya-maya po, ha? At ito, may report si Jojo Sikat. Si Senator Jenggo Estrada, hindi humingi ng custody sa Senado. Hindi natatakot na harapin ang kanyang kaso. Alamin natin yan, ha, Jojo?
2: Hello, sir. Wala akong marinig. Hello, sir.
1: Jo?
2: Wala pa rin, sir.
1: Ayun, di tayo marinig ni Jojo Sikat. Yan. Yan. Ayun, Jo?
2: Okay.
1: Yan.
2: Sige. Yes, maraming salamat ka sa mga Raul. No, matapos nga yung pagpalabas ng warato, pares, ay itong fifth division ng Sandigang Bayan dito sa kasong plunder, dapat dito kay Senator Jenggo Estrada, hindi aniya natatakot itong senador na harapin itong kanyang kaso at usang sumuko nga kanina na hindi hilingi ang kustodiya sa Senado. Ayon dito kay Jenggo, mananatili siya sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano at

0: si matitinag itong anumang pagigipis, pananakot at political manyuburing para nga sa likuran itong kanyang paninindigan. Nabigyan siya ng instruction dito sa Senate Secretary na i-hold itong kanyang sahod upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala siyang intensyon na makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis niya yung kanyang pangalan. Sinabi pa nito si Senator Jing Estrada na handa siyang ipagtanggol ang sarili sa hukuman at hindi magtatago sa likod ng institusyon ng Senado upang umiwas nga dito sa proseso. Ipagtatanggolan niya ng senador hanggang sa huli yung sarili para patunayan na walang batayan itong mga paratang laban sa kanya. Tinawag pang kalukuhan ni Estrada itong kinaharap na kaso dahil mismong ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na nagpasok siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Iginit pa nitong si Senator Estrada na itong malagang impormasyon na ito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Papiloping Lacson bilang isang makabulang ebidensya na sumasalungat nga sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Isinapubliko din itong si Senator Estrada na maraming beses siyang inalok na talikuran ng Independent Majority Bloc kapalit ng pagbabasura sa kanyang kaso. Ngunit hindi niya ito tinanggap. Mas nananaigan niya sa kanya yung paninindigan na manatili sa hanay ng mga kasamahan na independent na majority bloc. Ako si Jojo Sika, tagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayun, yung tinatanong nito si Orlando Montel, para ano daw ba yung minority at majority? Eh, sana rin, paliwanag na sa paliwanag nila yan. Pero ako na po magpapaliwanag para malaman natin ano. Eh, simple lang po yan. Yung majority, ibig sabihin, nakararami. Mas marami. Yung minority, mas konti. Yan po yun, ha? So yung mas marami, 13. Kasi 24 sila eh. Pag naka-13 sila, mas marami na sila dun sa 11, di ba? So pagka sila yung 13, sila yung majority. Pagka sila yung 11, sila yung... Okay, maraming ano dito eh. Kaya mga sinasabi dito eh. Ha? Tungkol dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya alamin natin yung mga sagot na binigay niya dyan. Ha? Okay, punta muna natin report ni Chris Lucas. Para daw labanan ang epekto ng vaping sa bansa, ay kailangan ng batas dyan. Ha? Maipasa na dapat yan. Alamin natin yan, ha? Chris?
2: Sinabi ni Dr. Jessica Ligarda Catalan, head ng Quitline 1558 ng Lung Center of the Philippines, na importanteng magpasa ng batas kaugnay sa vaping sa bansa. Sabi pa ni Catalan na dalawang bagay ang dapat na isulong kaugnay sa issue. Una ay dapat anyang baguhin ang age limit para makabili ng vape products ng isang individual. Pangalawa, ika ay dapat taasan ang buwis sa mga produktong may kinalaman sa vape upang mabawasan ang purchasing power ng mga kabataan.
3: So ang mga importante na kailangan nating madiscuss o maipaloob dun sa batas na yun, of course, ang pagsusulong ng edad or access of age sa vape. So from 18, sana ay may akit sa 25 years of age. Pangalawa, tataas natin ang taxes. Okay? Kapag mataas ang presyo, of course, yung buying capacity ng mga kabataan, bababa. Okay? So, dalawa yon. And of course, yung access ng kabataan, very important. Kasi we should not initiate this youth na makapag-access o makabili ng vape or other products.
2: Paliwanag pa ni Catalan na handa ang Lung Center of the Philippines na tumulong sa lahat na nagnanais tumigil sa paninigarilyo at pagbibape.
3: Kung patuloy na tumataas ang paggamit ng vape, dali na sa kabataan, nahaharap tayo sa isang henerasyon na puro may sakit, no? May sakit sa baga. So, alalahanin natin na hindi pa halos documented lahat ng maaaring madulot na sakit ng vape. Pero nandiyan po ang banta na cancer. Nandiyan ang banta ng mga respiratory diseases, no, gaya ng COPD, yung sinasabi natin EVALI. Okay, so magkakaroon tayo ng bagong henerasyon na puro may sakit sa baga. So ayaw natin yun. And this poses a very significant

Ayan, di ba? Ayun lang. Pero ngayon, maganda ito ha, dahil at least kahit papano, eh mapakikinabangan sila dito sa Brigada Eskwela. Sila daw yung ano, sila yung papapil dyan para makatulong. Sabi ng Department of Labor at saka ng Department of Education, eh mo-mobilize daw 240,000 beneficiaries ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Yan po yung tupad, ha? Yan yung tupad program. Yan ay gagamitin para dito sa Brigada Eskwela 2026. So ngayon pong araw na ito, eh itong nilunsad yung malawakang program, ha? Ito po ay para sa buong bansa na po ito eh. Ang layunin ito para magbigay ng halos mahigit 200,000 na trabaho nationwide mula June 1 hanggang sa pagbubukas ng klase. Yan, at kahit na habang nandyan yung habang nagkaklase na. Ayan ang sabi nito yung CDOLE's Acting Secretary Francis Tolentino. Sabi niya, ito raw nationwide program na ito ay ilulunsad in partnership with DepEd. At yung Brigada Eskwela na yan, ang layunin ay makapagbigay nga ng trabaho doon sa mga beneficiaryo ng tupad. Yun, ha? At yung DepEd naman at saka yung DOLE, nag-allocate ng nasa 2 billion. Billion po ito. Marami pala ito. 2 billion piso para dito sa implementation ng tupad sa pagsuporta dyan sa Brigada Eskwela at dito sa paghahanda para dito sa mga schools, yung mga school buildings, mga classrooms para maihanda yan para sa pagbubukas ng klase sa June 8. Ayan, at sabi pa dito eh, priority daw ay bibigay dito sa mga parents, mga kapatid at mga ato yung mga guardians at mga kamag-anak nitong mga learners na qualified sa ilalim ng existing TUPAD guidelines and the validation process. So habang tumutulong silang ihanda ang mga silid-aralan para sa pasukan, ay nagkakaroon sila ng dagdag na kita at maaaring magamit yan sa baon ng mga mag-aaral. Pambili ng gamit sa eskwela at iba pa pangailangan ng kanilang pamilya. Ayan yun. So, yan yung gusto nilang mangyari. Kaya yung programang yan ay naghahanda sa paaralan at sabay na sumusuporta naman sa pag-aaral ng mga anak nila. Ayun. So, yung mga member dito ng TUPAD, hindi yung karaniwan. Ano? Iba naman ito. Mga nanay, mga guardian, mga kamag-anak, kapatid, lahat na nito mga mag-aaral. So sila din yan. Yung mga eligible TUPAD beneficiaries, pwedeng makilahok dyan sa preparation na yan, mga activities, including classroom cleaning, waste management, hauling of furniture and learning materials, vegetation clearing, landscaping, repainting, and other non-technical campus improvement work. Ayun, ha? Yun po yung gagawin nila dyan. Yan. So, yung mga TUPAD beneficiaries na yan, i-deploy ng hanggang 10 araw dito sa ilalim ng Brigada Eskwela at preparatory activities sa ilalim po nitong opening block sa in accordance with approved guidelines. So, yung mga school heads in coordination with DOLE, ang siya pong magsusupervise dito sa mga beneficiaries. At ang DOLE naman, mag-handle ng selection, validation, at administration ng mga kanilang sahod at iba pang labor-related benefits. Ayan po ang sabi ng DOLE. Yan ay ibabatay naman nila doon sa mga umiiral na mga policies. Yun, ha? Ganun pala. Maganda naman yung naisip nila ngayon. Yung mga TUPAD, isasali na dyan sa Brigada Eskwela para naman mapakinabangan din sila.
Eh kasi

0: Mga beneficiaryo ng tupad, nakikita ko nga yan. Malapit dun sa lugar namin kasi marami rin beneficiaryo ng tupad. Pagka hindi pa araw ng kubrahan, wala sila. Pero pag araw na ng pagkubra, nandun na sila. May mga dalang walis at daspan. Pero hindi naman nagwawalis. Nandun na sila. Nagkukwentuhan lang. Ayun. Ngayon, at least magagamit sila sa paglilinis ng mga paaralan. Ayun yan, ha? Yan. O, yung iba pa mga co-accuse nito si Senator Jinggo Estrada, sumurender na rin, ha? Ayung isa pa, itong si District, dating Assistant District Engineer ng DPWH, Engineer Denril Cortuna, ha? Co-accused dyan sa plunder, ay sumuko na rin sa korte. Ayan po, ano? Ayan yan, nagsisuko na sila. Buti naman at nagsisuko na. Dito, ang sabi po ng Sandigan Bayan na itong 5th Division, sabi, ito raw si Senator Jinggo Estrada at itong si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at yung iba pa, dyan sila ikukulong sa Quezon City Jail sa Payatas. Ayun, kung saan din na dinala yung mga ibang akusado sa flood control project. Yung mga scam na yan sa flood control, doon din naman sila dinala. Kaya doon rin sila i-co-commit. Ibig sabihin, doon sila ikukulong. Ayan yun, ha? Okay, so yan. Ito namang sabi nitong si Attorney Michael Poa, sabi niya, pagkatapos niya maghain nung kanilang sagot, dito daw, sa katotohanan na nag-file sila ng sagot nila ngayon, ay ibig sabihin, hinaharap nitong si Vice President Sara Duterte yung mga paratang laban sa kanya. Ayun. Kasi nung hearing sa House of Representatives, hindi nila pinansin yun di ba? Wala . Pero ngayon, dito sa Senado, bilang impeachment court, dito sila harap. At yan, sabi nito si Attorney Michael Poa, dito nila haharapin yung mga kaso na yan, yung mga ibinibintang dito kay Vice President Sara Duterte.
1: At naghihintay na lamang ng opisyal na apiso mula sa Senado kaugnay ng pre-trial at pagsisimula ng impeachment trial. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandino TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, a report ni Jong Malapas. Ayan po, habang inaantabayan na natin yung pagbabalik ni Jojo Sikat dyan sa Senado, no, para malaman natin ano na nangyayari doon. Dito po ngayon, sa tingin ko itong majority dyan sa Senado, nasa precarious situation sila ngayon. Ha? Kasi naaresto itong si Senator Jinggo Estrada.
1: Pugnay ng impeachment case laban sa kanya. Ayon sa payag ng depensa na saan sa kanilang sinumiting sagot, ang iba't ibang depensa ni Duterte kabilang ang mahalagang usaping konstitusyonal, procedural at sensitive na may kaugnayan sa article of impeachment at sa naging proseso ng House of Representatives at ng House Committee on Justice, binanggit din ang kampo ng Vice Presidente na may mga nakabingbing usaping konstitusyonal sa Korte Suprema na may kaugnay sa kaso. Gayunman, iginit nila na mas nararapat na talakayin at resolbahin ang mga isyu nito sa loob ng impeachment court kaysa sa magitan ng payag sa publiko. Samantala, nagpayag ang defense team ng tiwala na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito alinsunod sa konstitusyon ng may pagiging patas, kasarinlan at katapatan sa umiiral na batas. Ang pagsusumite ng sagot ni Duterte ay isa sa mahalagang hakbang bago tuluyang umusad ang susunod na yugto ng impeachment proceedings. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Ayun, ha? Ayun nga, ang daming dinala nilang limang maleta. Yung dala-dala nilang mga dokumento. Ang dami nun, ha? Nauso maleta ngayon, ano?

Nauso na ang maleta. Kaya pati yung mga dokumento, maleta na rin ang lalagyan. Ay, ito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayun ha, dinala sa ospital. Sinugod po siya sa ospital kasi tumaas daw ang presyon. At tapos siya sumurender, ay inatake ng high blood. Ayun, kaya dinala sa ospital. Ganyan ang mga script ng mga inaaresto, di ba? Mapapadala sa ospital para wala sila sa selda. Ganyan, ayan, hinay blood. Ito naman si Senator Jingo Estrada, gusto magpa-opera ng tuhod. Yun, ha? So, magpapa-ospital din yun. Yan. So, ngayon, itong si dating Secretary Bonoan ng DPWH, ngayon po yung nandun na sa ospital. At sa bagay, yung high blood naman eh, madali lang yan eh. Ha? Kaya mabibigyan ng pampababa ng presyon eh. Mga isa o dalawang araw eh, pwede na uli. Ha? Nandun na yan. Makakabalik na.

Okay, so hanggang ngayon, wala pa rin yung ano, ha, mag-aalas 6 na. Wala pa rin yung mga majority senators. Yan. Kaya wala naman daw abiso na canceled ang session ngayong araw na ito. Pero mukhang yun nga, malaking sakit ng ulo ang nangyari ngayon na itong si Senator Jinggo Estrada ay nandun na. Na ikukulong na dyan sa Payatas, sa Quezon City Jail sa Payatas. Yan. So hindi na siya pwedeng makaboto kasi hindi na bago yung rules eh. So dahil hindi na bago yung rules, bawal. Eh, hindi na nila lalong mababago ngayon ang rules dahil hindi na sila makakabuo ng ano eh. Hindi na sila makakalamang kahit pa paano gawin nila. 10 lang sila ngayon eh. Eh hindi naman magtatayan. Ha? Kung ang minority ay solid at talagang boboto sila lagi as minority, 11, laging talo ngayon ang majority. Kasi yung presiding officer, boboto lang yan pag tie. Ha? Kung sakasakali mayroong isang umabsent dyan sa minority at nagkaroon ng botohan, halimbawa, nagbotohan sila, let's divide the house, parang ganyan, no? Magbobotohan. Eh, laging panalo naman pagka may absent dun sa ano, sa minority. Panalo lagi majority kasi yung presiding officer kasali sa kanila. So 11 sila. Yan, basta may tie, 11 sila. Ganun ang mangyayari. Kaya itong siguro yan ang pinag-iisipan nila ngayon. Paano ang gagawin nila? Ano ang magiging solusyon dito sa problemang kinakaharap ngayon ng majority sa Senado. Very ironic, ano? Very ano yan, ha? Yung majority, laging matatalo sa botohan. Kung iisipin mo, dahil majority, dapat sila yung mas marami. Ha? Pero anong nangyari, majority sila nung nagkapalitan ng ano, ng Senate President, nagpalitan ng leadership dyan sa Senado. Pero ngayon, dahil eto na, ha, nawala na yung, wala yung dalawang senador, hindi na sila ngayon majority. Wala na sila ngayon, kumbaga, sila pa rin yung majority sa pangalan, pero pagdating sa botohan, hindi na sila majority. Talo na sila dahil eto pa eh. Naaresto pa si Senator Jinggo Estrada. So, ang boto nila lagi ay 10. Kung hindi mababawasan, 10 lagi boto nila. Ang minority, 11 ang boto. Yun, ha? Kaya ito ang ano, sitwasyon ngayon. Okay, ako, ito si Ombudsman Remulla. Sinasabi niya, itong si Senator, Senate President Cayetano, ang dapat magpasahod dito kay Aplasca, itong suspendidong USAA chief, ha? Si General Mau Aplasca. Kasi suspended raw ito eh. Pag suspendido ito, ha? Nang walang sahod, eh, hindi siya dapat sumahod. Pero dahil sumasahod pa raw, dapat ang nagbabayad ng sahod, eh personal na pera nitong si Cayetano, hindi ubra yung pondo ng gobyerno dahil bawal 'yun. Ha, baka makasuhan din dito si ano, si Senator Cayetano pag nagkataon. Kung tuloy-tuloy pa rin sumusahod itong si Aplasca. Ako, maraming ano ngayon, ha? Maraming memes ngayon na lumalabas. Etong mga senador na ano,

0: man lang kabuluhan ng mga isyu to sa pinambayan para tuluyan lamang pumailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari mga usapin at saka isyu ng ating bayang kasalukuyang umiiral dito sa ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smoke screen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po. Ang mga apektuhan, ano po, ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilang po bang mga maleta o expandable envelope o di kaya ay yung tinatawag pong paper bag na ang sabi daw basura pero limpak-limpak na pera po ang mga laman na mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tawag po dyan, ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope mental journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Ay hindi pala, wantusawa pala tayo ngayong gabi dahil special coverage natin dyan sa Senado. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako't sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Lunes na naman, opo. Ngayon ay unang araw po sa buwan po ng Hunyo sa taong 2026. At syempre, tulad ng aking nabanggit ng Biyernes at kanina na hindi ho kayo nagkamali ng pagdinig. Dahil hinihiling niya i-extend ang oras ng ating programa, mukhang wish granted si Ate Imora Dolores. Dahil ngayon po ay huhook up tayo ang ating programa, huhook up po dyan sa Senado, no? Sa session ng Senado na mula dapat kanina pang alas 5 nagsimula yan, pero mukhang hindi pa ata nagsisimula. No? Parang hindi pa ho nagsisimula. Kaya kumbaga, ito po ang ating titingnan. Tignan mo, hindi pa nga, no? Hindi pa nga nagsisimula. Kaya habang wala pa siya, di ba? Ako muna ang inyong makakasama. At mamaya, ano po, pagka po nagsimula na, ako po yung sesenyasan, opo, ng aking piloto dyan sa studio sa Makati, si AJ Austria, para po tayo ay mag-hook up at sabay-sabay na makinig at manood, ano po, dyan po sa pagdinig sa Senado. Handa na ba ang inyong mga popcorn? Ang popcorn, ang soda, nakahanda na ba? Sa totoong buhay lang, ano, kanina po ay sumuko po si Senator Jinggoy Estrada. Opo, ang kumbaga siya po ay kanina ay hinainan po ng warrant of arrest ng CIDG. Kasama pa man din po itong si VILG Secretary naman na John Vic Remulla, no? Ang di ko maintindihan kanina, parang gusto pa nilang gipitin itong si Senator Jinggoy, eh, nagsabi na nga siya ay susuko na. Siya ngay sasama na, di po ba? Sasama na nga po sa CIDG at dyan kasama pa nga si Secretary John Vic Remulla. Pero yung mga mag-aaresto sa kanya, eh parang gusto pa ata siyang dambahin o kung ano man, ano po, sa totoong buhay lamang. At kanina, bago pa po siya arestuin, dahil ito po ay patungkol po doon sa, doon po sa kaso na isinampa sa kanya ng ombudsman, ano po. At yan po ay patungkol dito sa Sandigan Bayang 5th Division, yun po ay patungkol po doon sa sinasabi.

plunder case, ano? And unbailable po yung plunder case, no? Kung nung Biyernes siya po ay nakapaglagak ng piyansa para dun sa inilabas naman na warrant of arrest nung Biyernes, pero ito po ay may piyansa, no? Yung pong kasong graft, ano? Kaya siya ay personal din nagpunta ng Sandigan Bayan, kasama ang kanyang mga abogado at ang kanyang pamilya, kaya naglagak sila ng piyansa, no? Pero napakabilis, ano, nitong kanyang development, ang kanyang kaso, at ang kanyang kumbaga ang hinihiling ng kanyang mga abogado, no? Mamaya may statement babasahin natin, ha. Dahil ang sinasabi, hindi man lang daw nabigyan ng preliminary hearing itong si Senator Jinggoy, yan, ha? Para man lang makasagot doon sa idinidemanda sa kanya. Dahil kung yun daw pong ikinakaso sa kanya ay patungkol po doon sa flood control na binabanggit, kumbaga yun daw mismo Blue Ribbon na committee na ang chairman na si Senator Ping Lacson mismo, nagsabi na wala siya sa listahan, ano, ng mga nagpa-insertion, ano. Sabi ko nga, dalawang bagay na ang tawag ngayon, ano. Pagka ikaw ika nga mabait sa administrasyon, ang tawag diyan sa insertion ay amendments. Amendments. Pero pagka hindi, aba, insertion yan. Singit yan. At ang operasyon na yon ay nakita, at nakita na rin ang Tatay Digong noong paman na nandoon ang pangalan mo. Yung sabi ng Tatay Digong, eh. So lumalabas, marami ang revelasyon doon. Eh. Yung condominium doon sa Merakwell, naalala nyo, na pag-aari ng isang artista, the actress na si Maricel Soriano. Di ba, naalala nyo? Yung po na naibenta rin, matapos po na unsyame yung raid doon, ibinenta po yung kondo na yon, di ba? Ang mga nakumpirma doon ay yung kondo ay talagang kanya, di ba? At meron pong mga collaborative statement din po na hiwalay naman na kaso na makapagpapatunay doon sa aligasyon kung ba't i-re-raid na nagkakaroon ng jamming session di umano doon sa bahay niya, doon sa kondo, tama? So, nagkaroon ng pagpapatibay yan sa hiwalay na kaso naman na sinampa ng dalawang kasambahay nung actress na yan, ano? Na tila hinabol pa nga daw po sila. Naalala niyo yun, yung kwento na yun? Apo, sila ay nakapagpatotoo. Hiwalay po yun, ha? Na insidente, ha? Sila daw po ang nakapagpatotoo noon na nabanggit na nila na nagkakaroon po ng jamming session, ano? At may mga nagpupunta talaga na mga taong mga nasa alta sosyedad, no? May mga, kumbaga, talagang nasa alta sosyedad natin, nasa lipunan natin na ika nga eh, hindi mo akalain, ano po? Diba? Mga mayayaman, taon pa lang, ano? Na ibinabalik at paalala lang nila na hindi tama na basta ipairal na isurrender ang isang Pilipino sa Banyagang Korte, dahil lalo na gumagana naman ang ating hudikatura. Diba? Sabi ko nga, itong question na ito ay mas dapat ipaglaban ng hudikatura dahil sila ang nakatayari ito. Eh. Diba? Magmumukha silang mga baliwala kung sakali na sila ay kakatid, no? Na oo, pwede nyo na isurrender yan. E di magmumukhang baliwala ang kanilang kapangyarihan. Magmumukhang baliwala ang ating soberenya na ating mga pinaglalaban. Tama? Dahil meron pala tayong sinusundan na mas mataas pa sa atin. Eh, hindi ho ganyan eh, no? Ang mga Banyaga po ay walang kapangyarihan sa ating bayan, no? Kung tayo ay nakikipaglaban ng ating soberenya dyan sa South China Sea, na hindi tayo bumibitiw sa mga inaangkin natin teritoryo, oh, totoong meron pong dispute o meron pong usapin, ano? Doon sa pinag-aagawan teritoryo. Bakit? Eh kung sila'y naninindigan kanila yan, tayo rin. Diba? Wala hong bumibitiw sa dalawa. Kaya nga, ito ay dapat idaan sa isang diplomatic na tinatawag na pamamaraan ng pag-uusap. Diba? Ano ba ang pwedeng pakinabangan ng magkabilang bansa na parang umaangkin ng isang teritoryo? Diba? Kumbaga yan, madadaan po sa maganda at mabuting usapan na pareho po may pakinabang sa dalawang bansa. Respeto po ang tawag sa ganyan. Diba? So, ito nga po ang punto. Kung ganun ang ating stand, dapat consistent po tayo. Ibig sabihin, kung ganun ang stand natin sa pakikipaglaban natin sa ating soberenya, mas lalong higit pa

0: sa katauhan ng isang Pilipino. Kahit sino ka man. Maging sino ka man. Di po ba? Apo, dahil dala-dala mo ang soberenya ng ating bayan. No? Kaya nga, lalo na kung ang ating demokrasya ay gumagana ang ating mga sangay ng gobyerno, partikular na po ang judikatura, o hindi ito isang malaking pagpapatunay na hindi kami dapat talaga panghimasukan. Diba? At meron kaming konstitusyon na pumoprotekta sa aming mga mamamayan at yun po ang dapat manaig. Hindi kung anuman tratado. Diba, sabi nga nila, kung meron man mga tratado na nagsasabi ng ganito at ganyan, pero kung ito ay babangga sa ating konstitusyon, kokontra ika nga sa ating konstitusyon, ang ating konstitusyon pa rin ang mananaig. Yun ang higit dapat na manaig. Kaya kung ikaw ay Pilipino, hindi mo pinaglalaban ang ating konstitusyon, ikaw pa mismo ang susuway doon at sasabihin, hindi, surrender na lang natin, dali na natin doon. Eh, pwede pala tayong mamili kung isusurrender o hindi. Eh, pinili natin, surrender. Eh. Kumbaga, kung ganun ang gagawin mo, walang consistency, wala pong paninindigan ng pinaglalaban na soberenya. Walang paninindigan talaga. Diba? Kasi ang paninindigan, isang bagay lang po. No? Dapat tuloy-tuloy. Kung yan man, ano, sabi ko nga, kahit si Trillanes, pag siya huhulihin ng ICC, ipaglalaban din natin. No? Ipaglalaban natin talaga. Sasabihin natin, hoy, huwag niyo kalimutan yung posas. Hindi, hindi yun yan. Sasabihin natin, hindi niyo pwede kulihin yan. Oo, kahit ganyan yan. Dapat gusto namin makita. Dito yan, litisin. Dito niya panagutan ang ano, mga kasalanan niya sa bayan namin. Ganun yun. Ano? Hindi namin kailangan ng banyaga para magsabi niya. Diba? Ganun po yan. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya, etong nangyayari ngayon, parang blessing in disguise din. Ano? Kasi nga, doon pa lang sa TRO ng ating Senator Bato de la Rosa, kung mapapansin nyo, hindi ho nag-grant yan, di ba? Pero may mga paliwanag, no? Ang mga maestrado, no? Na ang boto po nila ay, kwan, siyam ang pumabor na huwag na siyang bigyan ng TRO. Yung lima ang pumabor, bigyan natin ng TRO, di ba? Yung isa nag-abstain o hindi sumali, no? O wala ata nung panahon na dinidinig yan. Well, kaya nga, since hindi unanimous ang decision, kung nabasa nyo lang yung mga dissenting opinion at saka concurring opinion, yung mapayag at hindi pumapayag.
1: Nagsimula ang session, no show dito sa plenaryo sa Senado, ito mga miyembro ng majority block, matapos nga maganap yung kaninang pag-aresto ng CIDG at kusang pagsuko nitong si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder na inilabas ng warrant of arrest ng 5th Division ng Sandigan Bayan. At matapos noon ay nagkaroon nga pulong balitaan bago siya sumama sa CIDG, doon lang natin nakita sila Senador, Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Marco Leta, Amy Marcos at yung ilang pang minority block, membro na majority block. Mm. Pero tapos noon ay hindi na nga sumipot dito no itong mga membro na
0: majority.
1: Inantay natin hanggang mahigit sa isang oras. Dapat alas 5 ang simula.
0: Dapat
1: alas 7
0: ang dalawang oras. Tama, Joe.
1: Oo, dapat ang dalawang oras.
0: Pero, Joe, may tanong lang ako. Nandiyan pa sila? Kumbaga, nagko-quorum ba ang majority?
1: Hindi na. Palabas na sila.
0: Hindi, yung majority.
1: Wala. Hindi namin sila nakita rito. Pati sa tanggapan ni Senador Alan Peter, kaya tinatanong ko kung nandun doon, wala.
0: Wala
1: siya sa tanggapan niya, oo.
0: Kaya, baka di kaya sumama yan doon sa paghatid kay Senator Jinggoy?
1: Ang pabanggit sa akin nung ilang staff ni Senator Alan ay sumama daw ano, sa paghatid itong Senator Alan Peter Cayetano. At dahil nga doon ay hindi pwede magsimula ang session dahil una-una minority block, walang

0: ganap.
1: Oh, kasi tuwing Lunes 'yan eh.
0: Section. Eh dahil nga support nitong mga ang choir na to.
1: Oo.
0: Narito, eh pinayagan nila na umawit kayo ng lupang hinirang ngayong alas 7 na.
1: Alas 7 na ng gabi. Oo.
0: At dahil na dito, natanungan natin kung may nilabag ba sa rules itong mga majority black sa ginawa nito. Sabi ng ano ng minority, pag-aaralan nila at titingnan nila. Pero oo, so, kasi okay
1: andyan lang naman. Ano, yung SecGen nandiyan. Secretary General ng Senado nandiyan. Nandiyan siya.
0: Oo. Siya tanong kanina ng minority black. Oo. Siya tinatanong. Kaya ngayon no show ito, pero bukas siguro malalaman natin ano, kasi hindi pwedeng hindi bukas. Tama. Hindi pwede sila dumalo bukas kasi yun, baka doon masilip na sila sa rules ng Senado.
1: Hindi rin ako. Eh kung ganyan, hindi, kung ganyan Joe, bukas patuloy tayo magbabantay. Kaya nga tayo nag-special coverage kasi inaantabayanan natin yung nangyari nung Martes, Joe, yung nag-walk out ang minority dahil nga doon sa usapin na papayagan bang magkaroon ng pagboboto o pagpapartisipa ang mga senador. Basta justifiable reason. Eh inaasahan natin, itutuloy yan dapat ngayong gabi. Tama. Eh nagbago ang lahat nung dahil dyan sa Juan, yung bagong development ng pag-aresto o pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada. Diba? Nakuha mo ba sa kanya yung Juan kanina? Yung sinasabi niyang tatlo o apat na taong makilang ulit na siyang kinukumbinse na lumipat ka lang, wala ka ng kaso.
0: Ay, nagtanong
1: kami dyan. Ako, dahil sabi niya, abangan sa susunod na kabanata.
0: Oo, kaya nga, tinatanong namin yung mga minority, pero hindi sila nagbigay ng statement regarding on that. Dahil nga, abalang-abala sila sa pag-aantay nga dito. Tsaka, binabasa nila kanina habang nag-aantay yung rules sa Senado. Tinitingnan nga nila kung may paglabag, ano? Pero hanggang ngayon, hindi naman nila masagot kung may paglabag na.
1: Ngayon, wala, hindi nila makikita, Joe. Eh, sila nga, nag-walk out.
0: Oo, kaya nga.
1: Parang ganyan nila, Joe. Yung ano, eto, hindi pa dumarating. So, wala pang sesyon.
0: Oo, wala. Wala pang sesyon.
1: Sila nasa sesyon, umalis.
0: Oo, yun. Yun ang pagkakaiba. Yun, no? Pero, diba? Walang sesyon, o nga, walang forum, kaya, ay, paano nga na-adjun eh, wala nga sesyon.
1: Yan, no? Di bale, itutuloy ko tong ating programa hanggang alas 8 na lang siguro. Kala ko pa naman, one to sawa tayo ngayong gabi.
0: Ay, wala. Hindi. Oo. Dahil nga...
1: Bale, baka bukas. Baka bukas.
0: Bukas.
1: So, makikita tayo muli bukas.
0: Siyempre,
1: at mukhang one to sawa ulit. At kung hindi siya nagsabi ng oras bukas, di malamang alas 3. Kasi yun ang usual bukas, oras. Alas 3.
0: Diba? Bukas alas 3 sa magsisimula.
1: Ang alam ko, kaya lang ginawang alas 5 ngayon dahil dun sa bibisita ata dapat dyan yung presidente ng Vietnam.
0: Na natin si Senator Wing Gatchelian na naambos, ano?
1: O din na natin. Yan, sige. Okay, okay.
0: Excuse me.
1: Hindi natin masyado marinig. Ayan, ang nakikita nyo eh si Senator Win Gatchelian, siya po eh nasa may elevator na.
2: May privilege speech pa po today about yung protector commendation.

At bakit daw ito ay wala sa kanyang sal-in? Ano po? E paano mapupunta sa sal-in niya yun? Iginasus nga niya yun ng panahon ng eleksyon mismo. Diba? So in other words, kaya nga siya na-clear ng COMELEC na wala siyang nalabag sa election rules. Correct? O sino makapagsasabing may nalabag ka o hindi kung ang pinag-uusapan po ay election rules o election law? E di natural, COMELEC. Diba? Kasi nga, ni quasi-judicial body kaya yan, pwede siyang magsarili, ganyan, ginawa niya kay Marcoleta o sa iba pa, no? Pwede siyang magpatawad ng show cause order, magpatawad ng pagdinig, at pwede nilang desisyonan yan. Lalo na pag may naghain ng reklamo. May naghain ng reklamo. O motor proprio. No? Pag dami lang narinig o nakita, at titingnan nila, patatawag na yung kandidato. O ngayon, pag hindi sapat para sa kanila ang mga pagpapaliwanag, eh tutuluyan ka ngayon, nakasuhan sa COMELEC, no? Na maaaring maging ang iyong patawang ka ng pag-alis sa iyong pwesto o pagsuspinde sa iyong pwesto, alin man ano, pwede niyang gawin 'yon, di ba? So kung kinir na siya mismo nung COMELEC, paano bigla out of the blue ang ombudsman biglang pumasok sa eksena noon? Di ba? At bakit ka papasok sa punto na komo hindi, public official yan, plunder yan, above 50 million ang pinag-uusapan. Teka, public funds ba yun? Hindi ho, private fund po yun na denominate. Kaya nga, kung meron man siyang nilabag doon sa election, rules o law, COMELEC po ang makapagsasabi noon. Tama? Ngayon na sinabi ng COMELEC, wala, di ba? Kung sino man po ang tututol doon, dapat dalhin mo sa Korte Suprema. At tanungin, tama ba ginawa ng COMELEC? Tama ba yun? Na wala daw sa, wala raw pagkakamali yun dahil hindi pa raw election period nung natanggap yung donation. At in-honor lang daw yung pakiusap ng mga tao na pinagsususpechahan ngayon. Yung mga tao nag-donate, ha? Na pinagsususpechahan ng ombudsman na naturalmente yan ay may kapalit. No? May kapalit. E teka, yung ang kapalit na yan, kailangan ipreba mo pa yan eh. Hindi ho lagi yung ano, hindi ho pwedeng nagbigay ng pera sa iyo dahil tutulungan ka sa kampanya mo, may kapalit. Sasabihin mo, di ba? May kapalit yan. Asan? Di ba? Dapat merong kampreba muna, no? Bago mo makasuhan. Kagaya ni Senator Marcoleta, maliwanag. Di ba? Kumbaga, limbawa, kasuhan mo siya. Pagpalagay na natin. At nakinabang kanya itong mga nag-donate. Saan? Kailangan ilabas mo yon. Kailangan maliwanag. Kung ikaw ay hindi mo mapaliwanag yan, at basta mo kakasuhan para maperwisyo lang yung tao, abay, pwedeng balikan yan ng malicious persecution, di ba? Malicious prosecution. Ang tawag po kasi kung minsan, kung titingnan natin, kagaya ng kung nasaksihan nyo nung nakaraang Miyerkules, no? Yung pong pagdinig dito sa ng rules batay sa makabago at modernong teknolohiya, unfair naman nga naman kung ikaw ay OFW na sa ibang bansa, paano ka uuwi ng Pilipinas to physically vote sa mga presinto, tama? So kaya gumawa sila ng ganon. Ang tanong, eto na lang, alam kong pinangangambahan nyo yung dayaan eh, di ba? So ang maganda, paano nila masisecure na walang dayaan yan? Dahil online, tama? Computer eh. So, paano nyo masusure? Eh kung yun nga tayo na bumobot sa presinto, hindi nga tayo sure eh. Kung may dayan, yung pakayang online, tama? So, ganun po. Kailangan magpaliwanag sila. Yun po yung sinasabi. Kaya ka nagpo-protesta, halimbawa dyan sa COMELEC o dyan sa Korte Suprema, para ipaliwanag sa atin mabuti na huwag kayong matakot kasi wala yan. Dahil ang boto, hindi pwedeng tumoble. Ang boto, para kang nagpadala ng pera sa GCash mo. Pag nagkamali ka ng number, yung problema mo yun. Napadala mo sa iba yung pera. Pero pag tama yung numero na yan, sigurado matatanggap yung remittance mo. Ganon. Kung ganon kasigurado, makakampante ang tao. Lalo na yung mga OFW, tama? Wala naman silang choice. Yung pinatupad yan. Siyempre, gusto na naman nilang bumoto. Di ba? Kasi dati, nung wala pa yan, ang meron tayo via mail, no? Online voting.

mail. Ayun, snail mail. Baya, ano talaga, data ng post office, ganon, papel at ballpen pa rin, tapos papadala via courier, no? Dadalhin sa COMELEC. Iisa-isahin nila yon, parang ganon. Kaya nung may electronic voting, mas mabilis. Nauna na nga malaman ano ang boto ng OFW, di ba? Pati na po yung mga hindi makakaboto mismo sa araw ng halalan. Dahil unang-unang mga pinaboboto, di ba? Kasama na kami roon, di ba? So may mga ganon. Lalo na kung tatama yung oras ng yung trabaho, sa oras ng pagboto, mauna ka ng bumoto, one day ahead. Tama, mga ganon. Ayan. So eto na. So ang tanong ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang mga kasamahan, sabi niya, Senate President Alan Peter Cayetano on Monday, June 1, called on senators across political lines to uphold the independence of the Senate, stressing that the chamber should be free from outside influence. Yan nga po ang sinasabi. Kasi may pakapangyarihan po executive, di ba? Pag weaponize niya ang batas, wala kang magagawa eh. Yung salitang sa presinto ka na magpaliwanag, talagang totoo yun. Kahit mali, wala kang magagawa, sumama ka. Inaaresto ka eh. Di ba? O, so pagka may hearing ka na, may schedule ka na mag-hearing, edi dumalo ka, kumuha ka na abogado, ipagtanggol ka, at doon palang malalaman mali,

0: ating pumatiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elvie, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
2: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
0: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
2: dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Mate Saturdays 8 AM to 10 AM, airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
4: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga... At ito po'y mapapanood.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga isyu na tinatalakay.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornack.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Martes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako ng mundo. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Hangad po namin kasama ang mataos na panalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Siyempre, sa mga papasok sa eskwela, sa mga papasok sa trabaho, may mga mahalagang appointment, kumain po tayo ng busog sapagkat nasa pagkain po ang ating ikabubuti at ikalulusog at sa hindi pagkain ng tama, ha? Ang siya naman po nating ikapagkakasakit. Kaya kumain po tayo ng tama at mabuhay po tayo ng tama. Kaya yan mga kaibigan, ano po, at wala pa si Dong Dong Pepot alias Don Redondo, mga kaibigan, ha? Ang dami pong pangalan nitong si James Gojo, kuminsan na tutuwa lamang po tayo at yan ay para lamang sa kasiyahan nating lahat na medyo masaya bagamat ang ating mga issue ay lubha naman po talagang nakakalungkot sapagkat bansa natin ang nakataya kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ang siya po nating inaalala. Hindi lamang ang pangkasalukuyang kundi maging ang magiging kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kaya tayo po ay nag-iisip-isip kung bakit nagkaganito ang ating bansa na tila palubog ng palubog at tila pasama ng pasama ang takbo ng ating politika. Ngunit hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa sapagkat habang may mga natitira na naninindigan sa tama at lumalaban para sa katotohanan, may pag-asa pa po ang ating bansang Pilipinas. May pag-asa pa po tayong lahat. Huwag lamang po tayong kakalas, huwag lamang tayong bibitiw at kailangan nagkakaisa po tayo na ipaglaban ang tama para sa karapatan ng mamamayang Pilipino sapagkat ang ating bansa ay binubuo ng mamamayang Pilipino na siyang lumikha ng gobyerno, nagtalaga sa pamagitan ng boto ng mga uugit sa ating gobyerno at tayo rin po ang nagpapasweldo sa mga umuugit sa ating gobyerno. Kaya mahalaga po base sa kanilang mga sinumpaan tungkulin na pagsilbihan ang ating bayan, ang ating inambayan at tayong mga mamamayan. Hindi ang pagsilbihan ay ang iisa lamang, dalawa o ilan tao na kanilang pinakikinabangan at hindi para sa mamamayang Pilipino. Kaya yan po mga kaibigan, ang kinalulungkot ng marami nating mga kababayan na tila hanggang ngayon ay walang kaayusan sapagkat may mga umiiwas, may mga natatakot sa katotohanan. Ayaw po nilang managot, ayaw nilang parusahan sapagkat ang kanilang kasalanan ay kasalanan sa taong bayan na dapat ay panagutan nila. Kaya sumisigaw ang mamamayang Pilipino, ayaw tantanan, ayaw tigilan, nagagalit sapagkat kailangan malaman ang katotohanan, kailangan mayroong managot at kailangan magkaroon ng hustisya ang mamamayang Pilipino. Ngunit tila itong mga dapat managot, itong mga ilan na sangkot dito sa sinasabing malawakang korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Trilyon piso, mga kaibigan, 1.3 trilyon piso bukod pa doon sa 805 bilyon na

0: election. Sapagkat ang nagsasabi mismo nag-deliver ng maleta. So, may personal knowledge ang mga witnesses na ito na sinasabing mga sundalo o ex-marines na hinire po ni Saldico, hindi lamang para bantayan siya, bantayan ng kanyang pamilya, kung hindi maging tagapag-deliver ng mali-maletang salapi sa mga politiko at sa mga opisyal ng gobyerno. Yes. Ayan. Ayan, mga kaibigan. Itong si Rapid Tool po, natatawa ko. Yung anak pala nito, si Ralph. Ralph Tool po. Ba? Ang laki rin pala ng nakuha nito. Malaki rin ang nakuha nito. Pinakamalaki daw yata ito. Sa mga, sa Quezon City. City. Naku, Sus Mariano.
1: Area yung lugar niya. Pero meron siyang 1 billion allocation.
0: Kita na ninyo. Pamilya hindi din yan. Hindi
1: flood-prone area yun. Sabi, doon sa mga pag-uulan.
0: Ama. Mag-ama rin yan eh. Anak yan ni Rapid Tool po. Nung pinag-uusapan, ang blood control, tahimik itong magkapatid. Ngayon, na medyo mabubuko na sila, abay, umaalingaw-ngaw na mga boses. Yung isa, what am I for? Journalist ako. Diba? So what? Diba? Dami nga journalist dyan, eng-eng. Nababayaran ng pera. Ayaw sabihin yung katotohanan, pinaiikot. Para din pala itong si Tito Soto, binubulaga tayo sa paikot-ikot, pinasasakay tayo sa tsubibo, di ba? Para lang wag matuloy ang investigasyon ng flood control. Mabuti na lamang, salamat sa ating dakilang lumika, baka Diyos na ang gumawa nito, na napalitan ng bulaga.
1: Bulagaan din
0: ng 11 at 13. Bumaligtad yung magkapatid na Bilyar, Loren Legarda,
1: Pia,
0: at Pia Cayetano. So, naging 13 po, yung dating Siam. Yan po, sabi nga, pangyayari na nait bulaga tayo at nait bulaga din na yung dating Mayorya naging Minorya. Takot na takot sila sapagkat sa pagbabago ng liderato sa Senado, baka mabulgar yung kanilang mga ginawang milagro. Si Manuel Prilidara, nasa linya. Magandang morning po.
1: Morning po, Sir Manuel.
2: Carmen, Sir Jim.
1: Opo.
2: Morning po. Meron lang akong nasaktan ako doon sa sinabi mo, Ma'am Carmen, kanina, na si Miss First Lady natin, siyang...
0: Sino?
2: Ano? Si First Lady natin.
0: Wala akong sinasabi, di umano.
2: May control ng ano natin, mga sa negosyo ngayon.
0: Ang sinabi ko,
2: Pero,
0: Mang Manuel, di umano. Dahil nabasa ko lang din yun, hindi nga ako makapaniwala eh. Dahil ang ating First Lady, wala namang posisyon sa gobyerno para makialam at sinasabi, pati daw sa Senado, pinagdududahan na ang ating First Lady ang may alam. O dahil siya yung kumausap daw kay Jinggoy eh.
2: Opo. Yung Carmen, ayon sa opinion ko, ayon sa mga narinig ko noon pa, noong 1997, ang mga globalist, talagang ganon. Kaya talagay ko, itong si Tos Lele, talagang kaanib dito sa globalist kasi sila. Kaya silang manipulador ng mga businesses. Kaya posibleng totoo yan, Ma'am Carmen.
0: Okay.
2: Kasi, diba noon, nabanggit ko na sa inyo nung nakaraan, sabi ko, ang globalization may mga secret agenda. Kaya, diyan nangyayari ngayon ang chaos society natin ngayon sa nangyayari sa bansa natin. Ito na nga, nangyayari na malungkot na ang kalagayan ng bansa natin. Kaya lang, tayo, huwag tayong tumigil sa pag-ingay para baka masawata pa natin dahil tayo talaga ang may lakas sa kanilang mag-supil. Ma'am Carmen.
0: Sige po. Salamat po sa inyong impormasyon at sa inyong opinion.
1: Salamat po, Sir Manuel.
0: Oo nga. Hindi ko

0: naintindihan masyado.
1: Mm-hmm. Eh, kayo doon, nung agenda ng globalist, itong mga ilan, yung namumuno sa mga iba't ibang bansa. Eh.
0: Oo nga.
1: Manipulasyon.
0: Manipulasyon, pero hindi natin, negosyo. Hindi ko inaakala, mm-hmm. Don Pepon, mm-hmm. ng ating First Lady, na wala naman tungkulin mm-hmm. sa bansa. Wala siyang posisyon. First Lady siya. Kasi dapat, ang kanyang inaalalayan,
1: Pangulo.
0: Ay ang ating Pangulo. Mm-hmm. Sabi nga, the success mm-hmm. and the fall.
1: The rise and fall, ma'am. The all rise and fall woman.
0: Of a leader is in the woman. Mm-hmm. Diba? Oh, sana ganun, diba? Eh, parang hindi yata maganda mga advices eh. Hindi ko sinasabing ang ating First Lady eh. Mm-hmm. Dahil ang ating First Lady ay civilian in nature. Mm-hmm. Nagkataon lang na may bahay siya ng Pangulo. Yes. Diba katulad din ng araw ng ating dating First Lady, Imelda Marcos, kaya binigyan siya ng posisyon eh, mm-hmm. as Metro Manila Governor, yes. para yung mga gusto niya na pagbabago, na kung anong mga pagpapaganda, mayroon siyang say.
1: Mm-hmm. Magawa yung niya.
0: Po, oo. Mm. Oh, sabi nga, ha?
1: May pag-uulat po tayo.
0: O, mayroon pag-uulat. Si Romel Madrigal.
1: Tama, Romel.
0: Laguna PPO at Hudikatura nagkaisa para palakasin ang batas at katarungan sa lalawigan. Hindi lamang sa lalawigan. Dapat sa buong bansa. Diba? Romel Madrigal, ibalita mo.
2: Mas pinagtibay pangugnayan ng kapulisan at hudikatura matapos magsagawa ng korte si Cole. Si Laguna Police Provincial Office Acting Provincial Director Sandro J. Tapalya kay Honorable Alan Hilbero ng RTC Branch 176 sa Santa Cruz, Laguna. Ipinakita ng pulong ang matatag na pagkaisa ng Philippine National Police at ng Hudikatura sa pagpapatupad ng batas, pagsusulong ng katarungan at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng buong lalawigan ng Laguna. Ayon sa Laguna PPO, mahalaga ang ganitong mga pakikipag-ugnayan upang higit pang mapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng mga institusyong nagsisilbi sa mamamayan at matiyak ang mabilis, patas at epektibong paghatid ng serbisyo publiko. Patuloy namang isinusulong ng Laguna PPO ang pakipagtulungan sa mga pangunahing sektor ng lipunan bilang bahagi ng kanilang layunin na mapanatili ang ligtas, maayos at mapayapang pamayanan para sa bawat Lagunense. Sa pamamagitan ng matibay na samahan ng kapulisan at judikatura, mas pinatitibay ang pundasyon ng batas, kaayusan at katarungan sa nasabing lalawigan. Romel Madrigal sa DZRG Radyo Bandido TV, kasama mo kasi sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Naka-whistleblower. Okay, thank you very much.
1: Romel.
0: Romel Madrigal. Si Jojo Sikat may pag-uulat. Senate President Alan hinikayat ang minority black na itaguyod ang kalayaan ng Senado. Maganda. Mm-hmm. Jojo Sikat, ibalita mo.
1: Saman Jojo.
3: Kayat ni Senate President Alan Peter Cayetano ang minority black na itaguyod ang independence o kalayaan ng Senado. Ginawa ni SP Alan ang hakbang kasunod na hindi pagdalo ng mga majority members sa sesyong kahapon. Sa statement ng Senate President, hinamon niya ang oposisyon na ipagtanggol o itaguyod ang kalayaan ng Senado matapos na nangyari sa isa sa kanilang kasamahan. Inilabas nga ng Sandigan, 5th Division ng arrest warrant laban kay Senator Jinggo Estrada na naharap sa mga kasong blunder at grab kaugnay sa manumalyang flood control project. Idinikaitano na hindi question ang pagkakaiba nila sa Senado at kahit anong hindi pagkakasundo ay kailangan sumang-ayon ng buong institusyon na may sarili silang issue na dapat resolbahin. Hinikayat din ni Cayetano mga senador sa minorya na makiisa sa isang aksyon at ito ay samang-samang pananahimik ng Senado upang sa gayon ay makwestiyon ng buong bansa na bakit ang isang co-equal branch ay mananahimik sa halip na maglingkod. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sika. Tama naman, di ba?
1: Mm.
0: Dapat naglilingkod kayo at ang pinaglilingkuran niyo, taong bayan,
1: yes,
0: hindi sino man, hindi si Senador Alan Peter Cayetano o Senate President Cayetano. Maaaring nagkakaiba kayo dahil yan po yung tinatawag na check and balance,
1: yes,
0: yung minority at ng majority.
1: Mm.
0: Ang ano dyan, ang pinakamaganda dyan, pagtatalunan ninyo kung,
1: yes,
0: ano ang tama at kung ano ang mali, kung
1: diyan
0: sino ang
1: may
0: katiran at kung sino ang wala.
1: Yes.
0: Yan po ay pagtatagisan ng talino. Eh bakit? Takot kayo sa tagisan ng talino dahil wala kayong talino?
1: Mm.
0: Ganun ba yan? Nag-walk out kayo. Tapos ngayon, nang hindi kayo siputin, nagagalit kayo. Ang dami-dami ninyong mga pautot dyan, mga pakulo na kung ano ng mga paandar. O eh, samantalang ang mga ano, magbamasid, ha? Yung tinatawag na mga manonood, ha? Sa inyong maaaring maging palabas dyan sa Senado, ginawa nyo panchatro yan. Mga dilawan at mga makakaliwa. Oh, eh, kahit ako, di ba sino ba yung hindi sumipot? Dahil alam niya na ang ating Vice President Sara Duterte, dahil alam niya, puro kalaban eh. Eh, paano siya mananaig? Di paglalaruan lang siya? Di ba? Kaya tama ang ating Vice President. Ngayon, reklama ko yun ang reklamo, hindi kayo sinipot. Eh, hindi naman kayo kasipot-sipot eh. Di ba? Pagka kayo, pwede. Pagka ang mayorya, hindi pwede.
1: Kaya pwede mag-walk out.
0: Ay, hindi naku, pwede. Wala. Walang mangyayari sa bansa. Pero, ang sinasabi, maging si Attorney Guanzon nagsasabi, tie up eh, 11-11. Yung gusto ninyo, hindi mangyayari. At saka, bilang Senate President, siyang in command. Diba, siyang in command dyan sa Senado. Siyang masusunod.
1: Magpasakop kayo kung kinakailangan.
0: Kung patayin yung internet, patayin niyang aircon. Siya ang presidente. Siya ang dapat masunod dyan sa Senado.
1: Alam
0: in
1: session,
0: control
1: eh.
0: Siya. In control.
1: Yes.
0: Naintindihan niyo ba yan? Diba? Kaya nga may mga pwesto-pwesto eh. Diba? Para yun yung jurisdiction niyo. As Senate President, you are in control sa Senado. Ngayon, assistant, ikaw lang mag-a-assist. Treasurer, ikaw lang sa bahala sa pera. Secretary, ikaw lang taga-ulat.
1: Para may kaayusan.
0: Hindi. Para maayos. Hindi naman lahat pwedeng akupahan niya ng presidente. Di ba? O so, dapat naiintindihan ninyo. Kala ko ba matatalino kayo? Kami dito, mga bobo. Dahil tinuturing ninyo na bobo, mangmang, tanga, ang mga mamamayan Pilipino na hindi alam ang ginagawa ninyo diyan sa kapulungan, sa mataas at sa mababang kapulungan at sa kabuuan ng ating gobyerno. Matatalino na po ngayon ang taong bayan. Hindi na ninyo kami mapaglalakuan. Oh, si Teddy Villa, nasa linya.
1: Ka-Teddy, good morning
4: po. Ka-James, okay na po?
1: Okay na po kayo, Ka-Teddy.
4: Tita Carmen, alam ba ng grupo ni Soto ang Golden Rule?
0: Do not do unto others.
4: Dapat nalang intindihan nila yun.
0: Hmm. Eh, wala nga eh. Ang alam nila, puro kanila.
4: Pinahuli nila si Jinggoy. Kulang naman ang ebidensya. Ipahuhuli nila si Billy Manalba. Mukhang kulang din ang ebidensya. Hmm. Eh, kung ang gawin naman nila Marculeta at saka ni Cayetano ngayon, isa-isa sila idemanda dahil may mga beba, may Marines.
0: Nga. Kaya kailangan matuloy yung Marines eh. Kaya dapat siyang bantayan natin ang Senado.
1: Yes.
4: Kaya nga po, kaya dapat sila nakasuhan niya si Beth Salon, si Ben Dalo, si
5: yung mga nakaraan.
4: Pagka yung nakaraan nila, hindi naman na kinasuhan sila,
5: nila.
4: Walang matitira kay Soto, pati si Soto natangay eh.
0: Oh, may lima siyang maleta eh.
4: Oh, ang malamang matitira lang yata si Sherwin lang, Gatsalian lang yata, saka si JBFP po sa grupo nila. Tapos, buksan nila uli yung kaso niya, no? Tawagan, hanapin nila yung pamilya ng Gatsal. Kasuhan uli nila si ano, Lacson. O,
0: diba,
4: pauwiin nila si Ruth pa dito.
0: Pending pa yung Dasar Crubito, hindi pa tapos yan.
4: Oo nga, dapat po talaga buhayin uli. Kasi siya, ano lang naman siya eh, pinatawad lang siya ni Noy Noy. Pwede namang kasuhan talaga. Iyon ang gagawin. Ngayon, baka muna sabihin nila gumaganti. Hindi sila yung gumaganti. Alam mo, tita, tama yung golden rule eh. Huwag mong gawin sa kapwa mo yung ginawa. Pag ginawa sa'yo, nagagalit kayo. Kamukha niyan. Diba, kinasuhan si Sotor, yung kay, ano, kay Chanko. Mm. Natatandaan niyo yung kay Chanko. Oh. Saka yung kay Chelsea Paloma. Eh, abogado pala nun eh, si, ano, si tatay ni Cayetano. Or nung kinasuhan si Gisela Soto, si Rene Cayetano pala abogado. Tita, dapat, huwag ninyong gawin yung ano, salita. Kamukha ni si Sylvester, ano, Gendalo. Salita ka ng salita, tutorialis, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, pagka tinignan niyo ang sarili ninyo sa salamin, teka muna, ang muta ko pala, ang kapal na.
0: Okay.
4: Oh. Di ba? Alam mo, tita, yung ginagawa nila na yan. Tapos...
0: Naku, namatayan ka na naman. O, sige.
1: Salamat po, Kate Dibilia.
0: Maraming salamat. Basa na nga tayo.
1: Opo, opo.
0: From Teresita Cruz Agling, God bless our beloved Philippines. Sabi ni Romeo Sunga, good morning, Madam Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Kasama po ba si JB at ba Makino sa mga nakatanggap ng maleta kaya takot sa flood control investigation?
0: Sabi ni Teresita Cruz Agling, good morning, Tita Carmen at Sir James. Nakakaiyak na po ang mga nangyayari. Tila nawawala na po ako ng pag-asa hanggat ang adik na si Bongbong ang ating Pangulo.
1: Sabi ni Sir James Dennis Almohano, go, go, go. Good AM, Tita Carmen and James. Si ano na lang yata, si Senator JB the Good One at Senator Bam ang mga Mr. Clean sa Senado. Sino pa ba?
0: Sabi ni Demetrio Espirito, good morning. Sabi ni Bert Maliare, hello and hi po, Madam Carmen. Menchime is watching with you.
1: Salamat. Sabi ni Ma'am G. Zalatar, mag-resign na lang yan si JB kahit di na siya lilipat. He is a disgrace to the majority senators.
0: Sabi ni Romeo Sunga, kala ko ba the good one. Madam Ridon, kita ang maleta sa butas ng ilong. Si James, malinis ang ilong. Puro kabutihan ang nakikita sa buo niyang katauhan ba? Pans mo ito, ha?
1: Salamat po. Oo. Salamat sa Diyos.
0: Sabi ni Tony Forks, good I am, buhaya talaga ang majudarist. Hindi sila nag-session dahil sa pag-aresto kay Unggoy Estrada. Anong klase kayong mambubutas? Senatong na Hudas Riti? Ano ba yan?
1: Sabi naman ni Sir Francisco Almacen, kung salita lang ng salita lang tayo, walang mangyayari na makulong ang mga mastermind sa flood control corruption. The people power should be commissioned the soonest.
0: Sabi ni John Panopio, kayo po nagsasabi niyan, ha? Oh, hello, Madam Carmen at Master James. Yan ba nasa Saligang Batas, people power? Pero sinasabi ng ating Saligang Batas, pwede tayong magtipon-tipon
1: basta peaceful
0: sa isang mapayapang
1: lang.
0: Yes. Paraan. Yung po ang sinasabi, ha? Hindi sinasabi
1: maras.
0: Na maras. Pero kung people's power, pagpapakita lang yun, ang kapangyarihan ng tao, yung tatayo lang tayo, diba? Pero peaceful. Kung revolusyon, iba na po yun.
1: Yes.
0: Sabi ni John Panopio, hello, Madam Carmen at Master James, itong current minorya sa Senado. Alam ko sa history ng Senado, ang panay update na minorya pa din sila on repeat, tapos meron daw lilipat sa kanila. Sino kaya? Wala naman akong alam na lilipat.
1: May sinasabi siya na rapid, dalawa daw eh. Di umano ha?
0: Dalawa. Eh, hindi naman pumayag si Jinggoy kahit daw makulong siya. Diba? O, Jovel Villanueva, Chis Escudero. Sino sa dalawa? O, sige ba? O, lipat na lang yung balita na yan sa cartoon. Pareho sin optics, walang onsi yan sa Brave 13. O, yan. Maliwanag, wala daw onsi yan, ha? O, sige.
1: Sabi ni Sir Ramon Jr. Harina, good morning po, from Caloocan, Bagong Baryo. Sa radyo kami nakikinig noon sa inyong programa. Thank you.
0: Sabi
1: po.
0: Ni Romeo Sunga, kung kay Tuta Soto at Senate President Cayetano, kung ako senador kay Cayetano na dahil matuwid na abogado. Tama po, pareho tayo. Tapos hindi hawak sa leeg ng bangag. Si Tuta, maleta kawatan at umaastang abogado. Wala namang napatunayan kundi magsinungaling.
1: Sabi ni Ma'am Lichen, tahimik na si Tobia. Nakuha na niya ang 20 million sa pirma niyang Yes para maimpit si BP Sara.
0: Ganun. Sabi ni Tony Purgs, Kawatano dapat isunod na arestuhin at ikulong. Ganun rin yung mga nasa majority arestuhin at kasuhan na. Cheese, Whis, Escudero, Mark Villal, Joel Villanueva, Marco Beta, Oposisyon, Babalina, Aimee Dutae, Robin Hood. Gagawa sila ng kaso, di ba?
1: Mula naman kasi Residro Habin, gandang umaga, DCRJ. Simulan na kasi ang flood control scam. Investigation forthwith.
0: Webes pa.
1: Webes, June 4.
0: Sa Evangeline de Salisa, kaya ayaw nila ang via Zoom or teleprompter dahil baka magamit din sa pagpapahayag ni Saldico para matira ang mastermind sa flood control corruption.
1: Sabi ni Sir Honorato Gadi, una nilang kinasuhan si Romualdez ng pumiyok. Si Romualdez, tumahimik si Boying Remulla. Kapag kalaban, kulong kaagad gaya ng ginawa nila kay Jingo Estrada.
0: Iisa na lang ang paraan dyan, Tita Carmen. Kung gusto niyo makasuhan ng mga magnanakaw, isa na lang ang paraan. Huminang kayo ng tulong kay President Trump. Isa na lang ang paraan kasi hawak ni hawak ni humingi ng tulong kay President Trump. Siya na lang ang parang kasi hawak nila ang ICC at PNP at MBI pati Army. Kaya mahirap makasuhan ang mga magnanakaw. Tingnan nyo, Tita Carmen, yung nag-rally konti lang para patiliskin si President Erap. Bumaba talaga siya kasi pumanig sa Vice President niya. Kaya kahit anong gawin nyo, pag-a-class, wala talaga kayong magagawa pag hindi bumaliktad ang kasundaluhan. Okay.
1: Sabi ni Ma'am Emma Fernando, si Liza daw ang tumawag kay Jingoy pero hindi siya pumayag.
0: Sino ang tumawag?
1: Si Liza daw.
0: Ganun, sabi ni Romeo Sunga, nandun siya daw kinausap yun, di ba? Ang magnanakaw sa gobyerno, Berting Labra, Marcos, pamilya, anak, asawa ni Berting, anak, asawa ni Lolong, Tulpong Sylvester, kapatid, anak, asawa. Diyan palang laking nakaw na yan. Paano pa mga galamay ni Berting Labra Marcos? Dami.
1: Sabi ni Sir Orto Hedge, MAGA, make America go away, far, far away from global peace. Middle East, Cuba, 1901, Balangiga Belts, Massacre, Humanity, Environment, Economy, Sovereignty, Asian Region, and Philippines.
0: Sabi ni John Panopio, maalala ko lang, ang tawag ni Cap Percy Lapid, RIP, dyan sa pamilya Tukmonggol na journalist kuno, pawang jukebox. Depende kung sinong maghuhulog ng gold coin. Yung kanta gustong ang itutugtog sa komentary daw. Ang mga jukebox. Kapag kahinulugan mo, tutugtog. Diba?
1: Wala naman kasi Fernando Claro, Senate President Alan Cayetano, malabo pa sa ngayon ang hiling niya na maging malaya ang kabuuan ng Senado hanggat iyan ang klase ng mga minority sa Senado.
0: Sino ba may naglagay sa kanila, di ba yung mga bumoto sa kanila? Sa totoo lang, hindi ko yung binoto si Erwin. Hindi ko binoto yung sino ba yung nandyan. Lahat sila, hindi ko binoto. Ang binoto ko kasi straight.
1: Yes.
0: Di ba? Ewan ko lang itong si Don Pepot kung sino mga pinagbuboto nito. Ako, nag-straight ako. Sabi ni Del Apuwang Asanyon, masyado ng magulo. Kagawa lahat ng Martin Tambalustos, pinsan niya. Nga naman, di ba?
1: Sabi ni Sid Miss Dennis, alam mo nga namang Teddy, Bilya, ang golden rule ngayon, if you can beat them, join them.
0: sabi ni, may pawnpads tayo, may tawag tayo. Si Ginong Alfredo Marcelino, magandang umaga po.
1: Mani po, Alfredo.
6: Hello, magandang umaga po, Kita Carmen, Sir James.
1: Apo.
6: Ang ano ko lang, tunak ko lang sa gobyerno natin, parang ano, ang gulo, walang katapusan. Hindi solusyon ang binibigyan ng gobyerno, kundi puro problema.
0: Kasi diba, parang walang respeto na sa isa't isa. Walang respeto sa tanggapan nila.
6: O nga, inaano ko lang, bakit ganun? Na sila, nag-walk away, di ba? Tapos nung kagabi, anong, ang majority, dadong kay Bingoy. Sana nagkaintindihan na sila. Dahil ang taong bayan na nahirapan sa ginagawa nila. Di ba sabi nga ni ano, Kaitano na hindi pa gente tayo. Kaitano mga issue rito, sa bandang uli, pag-uusapan natin ang solusyon sa issue. Di ba? Ganun yung nangyari. Mm. Ang mairal ngayon, batas ng ano, ng administrator ngayon, ng gobyerno ngayon, ito ang gawin nyo. Wala kang intindihan. Di ba? Anong ginawa nila kay Bingoy?
0: Kasi
6: nga,
0: po,
6: dapat talaga.
0: Mga Marcelino,
6: pero,
0: kasi po, umiiwas yung mga karamihan eh. Umiiwas kasi dito sa gagawin pagdinig ng Senado. Kaya ginugulo nila yan.
6: Alam mo, kita kami, nag-umpisa yan kay De La Rosa. Nung makaboto, napalitan sila. Yan, umpisa na yan. Kung anong manging gagawin ng majority ngayon, halabangan natin yan. Dahil ayaw nila matalo sa impeachment dahil tagilid, di ba? Gusto nila talaga mawala si Sara. Yan ang purpose niyan. Eh, ayaw naman aminin ni Marcos na puro kumpas niya nangyayari. Tapos sa bandang huli, sabi niya, wala rin inutos. Pero bandang huli, sabi niya, umalis kayo rin. Ano ibig sabihin nun? Oh, di ba? Hirap na hirap na tao. Hindi nila, ano yan yung ekonomiya natin? Puro politika, pera. Sila lang nakikinabang. Kita kami. Magkano yung 1.7 trillion? Kung atiin mo sa 120 million na tao, by 4, 30 million. Magkano kaya isa sa atin nun? Sa pamilya, sa 30 million. Meron kayong 10 million yun? Sa Carmen? Inaano ko sa ano natin gobyerno? Meron ba tayong demokrasya ngayon? Sa Carmen?
0: Disgrasya.
6: Baka Marcelo na. Hindi naman.
0: Hindi naman. Nadisgrasya lang tayo po. Dahil nag-aaway-away sila. Tayo nadidisgrasya.
6: Oo nga, kita kami. Tanong ko lang kay Presidente Marcos, nasaan yung sinasabi mo ang pangarap ng Pilipino, pangarap namin? Pangarap nyo? Pangarap niya? Eh, bakit ngayon nandiyan? Puro pangarap nila, wala sa Pilipino, sa mga tao. Puro kahirapan, kita kami. Kung araw-araw madidinin mo ganyan, bangayin dito.
0: Okay,
6: ano ba naman nangyari sa atin? Wala na bang demokrasya, kita kami? Yun lang tanong ko. Salamat po sa inyo.
0: Okay, maraming salamat.
1: Salamat po, Kalpredo.
0: Demokrasya pa rin tayo. Kaya lang, parang nadisgrasya. Sige, sabi ni Tita Nilanggam na pula, Tita Carmen, hinintay yata ng mga magnanakaw na lalabas ang halimo sa maleta. Sige.
1: Sabi ni Sir Maximo Muratong, dapat makulong yung 11 clown sa Senado dahil sila nagpuprotekta sa mga magnanakaw sa gobyerno ni BBM.
0: Pinuproteksyonan o silang mga direktang sangkot. Mm-hmm. Di ba? Yes. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, si Bongbong, tila wala na sa tamang katinuan. Kung bata pa ay gumagamit na ng cocaine, mismo kapatid niya ang nagsabi na siya mismo ang nakakalaan dahil kapatid siya. Parang robot na yan si BBM. Mm-hmm. Baka binibigyan na lang ng binibigyan niya para malaya na yung mga nakapaligid sa kanya.
1: Sabi ni Sir Ferdinand Enriquez, good morning po. Bago sumuko sa CIDG Senator Jinggoy, sina Senate President Cayetano at Marcoleta at Amy Marcos ang nakita ko na umaantabay sa kanya. Kung meron man unang-unang dapat na dumamay kay Jinggoy, dapat ang kanyang kinakapatid o kapatid na si JBRC ito. Pero sumama siya sa maleta gang. Hindi pala totoo lahat ng pagkakataon na blood sticker than water.
0: Yes. Sabi ni Sally Sueño, good morning, ma'am at sir. Sabi ni Del Apuwang Asanyon, lagi ako nakikinig sa inyo. Kahit antok pa ako, tumatayo na ako para buksan sa istasyon DCRJ. Kaya gustong commercial dyan, RJ, na maraming nakikinig sa Radyo Bandido, RJ na.
1: Mula naman kayo mamasalis sa inyo, yung mga mapagsamantala na nakaupo, paldong-paldo sila na lahat nasusunod na nagahari rin sa Pilipinas. Bawal kumontra, kulong, sigurado.
0: Ano ba ito? Sabi ni Tony, ibang apelido naman ito, Corpus siguro ito. Corpus, binaligtad.
1: Mm-hmm.
0: Sinong matino sa inyo? Si Sara Sayad, Sara Ulo, magnanakaw, hoy gising. At least si BBM, maraming accomplishment. Si Sira Ulo niyo, wala. Eh, ilan ng milyon ang naitanim na mga punong kahoy sa mga kabundukan. Milyon na po ang naitanim. Eh na dapat yung ating Pangulo ang siyang nag-uutos, kung di man siya ang magtanim. Siya ang nag-uutos ng malawakang pagtatanim para magkaroon tayo ng food sufficiency. Biyahera, pamiyaw-miyaw yan. Gusto niyo, hindi ko maintindihan. Sige.
1: Sabi ni Sir Kenneth Reyes, ang nangyari sa Senado, disimipot yung mga majority. Ano ito, ganti ang blues? Dapat i-abolish na. Simula nang maupo si Cayetano bilang Senate President, nagkagulo na ang Senado. Dapat sigaw ng bayan, Cayetano resign as Senator.
0: Kaya po ayaw nila kay Alan Peter Cayetano dahil makadiyos at gusto ay matuwid. Dapat may managot dahil yan ang sigaw ng nakararaming taong bayan. Accountability.
1: Yes.
0: At yung tinatawag na katotohanan, di ba? At may managot at mabigyan ng hustisya ang ating mga mamamayang Pilipino, dahil lahat po tayo biktima hanggang sa susunod na henerasyon. Biktima po nitong nangyaring pinakamalawak na flood control, dahil kung yan salapi na yan ay inilaan sa makabuluhang programa o proyekto katulad nung pag-modernize ng ating Armed Forces of the Philippines na sinimulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanda ko, mayroon pang ano yung tawag dito, yung submarine na in order ang ating dating Pangulo. O yan, subway.
1: Yung frigate, nakuha natin frigate.
0: Nakuha yan sa blueprint yata ng ating yumaong dating Pangulong Marcos Sr. Mga proyekto na hinango sa blueprint ng yumaong dating Pangulo at mga proyekto niya sa build. Diba? O, kaya huwag naman puro na lamang kay Duterte ninyo isasalpak ang lahat ng kasalanan. Ito na nga sinasabi ng bagong presiding judge na kailangan palayain ang ating dating Pangulo. Di ba?
1: Mula naman kay Amy Tabahonda, dalawang bagay na lang yan. Di natin kailangan mag-rally, Tita Carmen. Mag-withdrawal of support lang ang PNP at AAP, tapos na ang problema natin kay BBM.
0: Ang problema nga, may problema tayo sa mga PNP, may problema tayo kay Gibo, may problema tayo kay Broner, di ba? Na ang kanilang panlaban, sumusunod sila sa chain
1: of command,
0: at sa ating batas, di ba?
1: Neutral sila.
0: Oh, neutral, halata na ng taong bayan. Sige. Sabi ni Teresita Cruz Agling, kaya nag... Oh, sige.
1: Mula naman kay Sir Cornex Aguila Lodjoman. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Siguro kapag presidente na si BP Inday Sara Duterte, pakinggan naman yung mga sinasabi ni Congressman Mike Defensor na i-abolish ang Kongreso at Senado at sila magulo sa bansa, o ihiwalay na lang ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Watching from Davao, Mindanao.
0: Kung napansin mo, ang pinupuntahan kita mo yung Japanese, ano ba yun? Sa Davao nagpunta. Yung iba pang mga konsulado sa Davao din nagpupunta. Bakit hindi dito sa Maynila, sa seat of power, diyan sa Malacanang, di ba?
1: Mga investor, doon din dumidirekta.
0: Doon din dumidirekta. Ano meron ng Davao, di ba?
1: Sabi ni Sir Beres Poso, good morning po Tita Carmen James. Kaya nga po ang dapat lang, district congressman lang, sapat na. I-abolish na yung mga party list niyan dahil dyan nagsisipag-sibol ang mga makakaliwa at mga gahaman sa kaban ng bayan. Dagdag pasahod pa galing sa buwis natin yung mga yan. Wala naman pakialam sa pangkakaliwang Pilipino. Nangunguna pa sa kurakutan ang political dynasty, isa pang dapat alisin na. Mantakin mong buong pamilya.
0: Si Jojo Sikat, may pag-uulat. Vice President Sara, hiniling na ibasura ang articles of impeachment laban sa kanya. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ipasura ang articles of impeachment na isinampal laban sa kanya ng Kamara dahil sa hindi tumutugon sa mga pamantayan ng konstitusyon. Sa executive summary na may 50 pahinang sagot ni Vice President Sara Duterte na alinsunod sa writ of summons ng impeachment court, sinabing ang articles of impeachment na isinampal ng Kamara ay may fatal o malalang constitutional, procedural, and substantive defects. Wala raw sa kahit isa sa mga aligasyon laban sa Vice President ang pumasa sa constitutional standard ng culpable violation ng Constitution, bribery, graft, and corruption, high crimes of betrayal of public trust na ipinaparatang sa Vice Presidente. Sabi pa rito ng Vice President, ang articles of impeachment ay bunga ng mini-trial ng House Committee on Justice na anila ay mali daw sa Senado lang ang pwedeng magsagawa ng paglilitis. Hindi rin daw patas ang ginawa ng Kamara na pagpapalabas sa kanilang mga pagdinig ng umano'y mga bagong ebidensya laban sa bise gaya ng affidavit, testimonya, records mula sa AMLAC, Ombudsman at Security Exchange Commission. Hindi raw yung kasama sa original na impeachment complaints at ang pagsulpot ng mga ito ay nagkait ng pagkakataon sa bise na sumagot na paglabag sa due process. Sinabi rin na hindi makatwira na kasama sa articles of impeachment laban sa bise ang umano'y mga maling ginawa bago pa maging vice presidente. Iginit din dito na walang patunay na paratang sa bise na maling paggamit sa mga nahawakan ng confidential funds at hindi rin daw na ipakita sa articles of impeachment na may ill-gotten o hidden wealth ang vice presidente. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Sabi ni Sari Sueño, yung galit sa Duterte, magnanakaw daw, mamamatay daw, pero ang isang lamesang pera, mali-malita ang flood control, mas krimen, maraming namatay, at nawala ng ari-arian dahil sa nakawan na yan. O sabi ni Bear Esposo, good morning, Tita at James, kaya nga po dapat lang, district congressman lang, sapat na, o ebulis na yan.
1: Apo, sabi ni Ma'am Cindy Cruz, grabe na talaga, bendalo, itong administrasyon na ito. Ang tanong ko sa ating mga kababayan, papayag pa ba tayo na patuloy tayong binabalahura, winawalang yat, tinatarantado ng mga magnanakaw sa gobyerno na ito? Sobra na, bandi pa kayo, matodas lahat.
0: Sabi ni Kenneth Reyes, are you sure, maunlad, nagtapos termino niya, puro patayan. Sabi ni Angelito, magsalin, wala ng pag-asa Pilipinas. Hati-hati, isa lang naman ang gusto namin malaman, utak ng sindikato at maparusahan. Kahit ma-impeach si Vice President, di nagaganda buhay natin. O nga naman, ano naman ang madadagdag sa buhay natin kung ma-impeach man o hindi.
1: Sabi ni Jola Torre, good morning, Tita Carmen James.
0: Okay, sabi ni Romisunga, Madam at Sir, Mata Garcia, hindi kataka-taka kasi sina Abante at Ilago, Gabriela at sina Tuta Soto, Pinkies, Matching, Bamban Sylvester, nanalo, magkano, Mata, kasama ba yan sa, ano ba yan? Hindi ko maintindihan, sa nakaw? Yan.
1: Sabi naman, Menchie, may pa-shoutout po sa apo ko, kay Ruth Ignas, na nakapasa sa UCC. Course po niya, Computer Engineering. Congrats po.
0: Aling Carmen, journalist kayo, pero lantaran kayo naglalantad ng fake news. Alimbaho ang fake news. Oh, di ba? Wala naman kaming fake news. Eh, yung binabasa namin baka fake news. Sige.
1: Sabi sa Romeo Ochoa, pag bulag ka, bias ka. Sino ba ang nagsisiwalat ng flood control scandal? Hindi ba si BBM?
0: Sabi ni Sari Sueño, nagsabi si BBM, di ba, na mahiya naman kayo. O nagpalakpakan, hindi, ibig sabihin, hindi sila nahiya. Sabi ni Sari Sueño, nakikinig naman po ang gobyerno sa mga sigaw at hinaing ng mga Pilipino. Yun nga lang, mas ginagalit nila. Walang malasakit.
1: Sabi ni Mang Lita Adriano, gara pa lang talaga, pinasok ng Senado, binawalanin ko equal branch, bendalo talaga.
0: Eh, wala ho naman tayong, siyempre, bawat kampo may kanya-kanya pong, ano, may kanya-kanyang mga sinasabi. Ah, lahat walang tama lumalabas. Yes. Walang tama Pugos lahat. Lang. Eh. Lahat tama kayo. May tama tayong lahat dahil tayo po ang apektado. Yes. Sa lahat ng mga nangyayari.
1: Lugi ang taong bayan.
0: Gumandaman ang ating gobyerno, tayo sana ang nakikinabang. Kung pangit ang patakbo sa ating gobyerno, tayo rin po ang mahihirapan. Yeah. So, Don Pepot.
1: Salamat sa Diyos, salamat sa lahat. Salamat sa kamang panigod James Goji. Lagi mong sabi, lagi mong pinigawin na mabuti. Tama, God bless us all.
0: At ito na po ang Uning Co.